0: White Star Magic Premium yesabuni wa buongo mo pia ajute birunge byenja ulo okuva mu bidiko unayongera kubya unsabya mchala wo gula White Star Magic wa buonga okuva ku dukeri kulio kompe oba supermarket ulile chama garage 10 ngo yezonga nyonja nyo oluna corona
1: Kakwanjuli muna bya njigiriza eri omusomesa omukukutifu Alhaji Yakubu Mwesigwa akuletedde de somero erya Island National Primary School ematuka ku lugudu lwe Ssemuto somero lya kiro n'abava ebweru byabaana abawala n'abalenzi lisambisa amagulu abiri era nga liri ku musingi gwa busiraamu ninga n'abamadiini abalala muwanirizibwa abasomesa batendeke bulungi ate nga basula ku ssomero endabira y'abaana nungi nga ne sekyuriti teyeesigika sukulu fiizi zisoboka n'omuyizi omufalisa agusanga ku ssomero essomero lina n'ekisaawe omuzannyi lw'emizannyo okuwandika abayizi ogenda mu maaso awo ku ssomero buli lunaku okuva ku nasale Kutoka kuchipine echo mkaga, Island Nasland Primary School, lisangiwa matuga, kumabanda, kilomita emu, kurugudo rese muto, nga wakavawe boreze motoka, elanga liranya Walda Heights Senior Secondary School, okumanyebi singa u, 0705, 0708, 9702, 8702, oba 0702, 4045, 8703, oyogerene director ye nyini, Island Nasland Primary School, ematuga, kurokute ndekero mwana asobole kuwangule nsi.
2: Ndozo jitege de Eastland Primary School berangate mkwano gwange otwala omwana asomere dala mumbera yonna yonna jitege de kakati rubano ku rubalwa kubiri naye nga sina kulaba nti kutusa kama ulire ganga genja ulo tugenda kutambula tugende mbitundu ebyenja ulo tugenda genda ku mujirani omwo kimanyi omusajja twagenze obuzi byange omusajja yasuubiza okukuba okusese bola egwanga lya Iran ekiro kya leero mu America oba mu Europe ya mawanga agamu obudde buwungera kati banyuse bagenda kwebaka bwebasi so wagamba nti ngenda kuba ekiro kitegeeza ajja kuba misana nga ino tuli buwa misana omusana gwaka n'okwaka togamba nga tannakuba ajja kukuba wabanga wakukuba Trump Donald tubira kulaba nti byonna byonna munange tubiraba mu mbeera yonna yonna wabula sikiriza nsooke tugendeko ew'omusawo okuva mu Reagan wali emengo ayina obubaka bwakutuusaako nkwagala nnyo nga oli mulamu yina okubeera ng'ate oli mulamu n'agamba nnyo omusajja yeggwe abeera mashini nawe omukyala buli omuntu alina obuvunaanyizibwa bwonna bwonna yeggwe mashini olabanga emmotoka yo nga eyina obuzibu bwonna bwonna bwefunye n'ogigayaalirira buli gyekoma okugwa mu kannya n'obuzibu obwo bwongera kugejja yabadde agenda okuspendinga emitwalo etaano ospendinga emitwalo kkumi oba abiri oba asatu so oyiranga kakuluma konna konna n'ogenda omusawo okukeberako nga tolina bulwadde nakyo kikulu nnyo nyini ddala nyakusaba dokita abe alamuse ku ggwanga ate oluvannyuma tutandikirawo
3: mbalamusiza nnyo ddala abawuliza ba Pearl FM muli mikwano gyaffe ku nsonga y'ebyobulamu mwe ababu ekitiibwa endoza wiki eno ya biyongobero mu Fort Porto yonna ne Uganda yonna n'ensi yonna ku lw'okuviibwako oyo Kabaka w'ettooro ekyamuse ndwadde era ze nziza okubeera nti nkubiriza tebadde ndwadde emu zibadde ndwadde eziwerako ng'ate ye amazima ke yali extra ordinary nsukkulumu buli akakoona ku muntu owa leveyo bakawulira naye ate gwe ali awo mukwano gwanga mpuliriza babanga tonaba kupera nga otuwa kulevo kuteka kebyuma buli dakiika wetaaga ojjeko ku Reagan mukadde ke koyinza okufissaawo ojje tubeere nga tusobola okumanya entambula y'obulamu okumala omwezi oba omwaka eyinza kuba etya emisuwa giri gitya obulamu butambula butya oyinza okufuna enkenyera n'ogisaagisa ngero omuntu bwana agamba nti agudde wansi oba yeekoonye akasaini kagenda ku bwongo n'akasaagisa n'akomekereza nga afuse kansa omutawaana nga bagamba nti olina weekoona n'obeera nga akasaayi kagenda ku bwongo naye ng'okalongoosa weetaagenda mu America oba mu nsi za India nga naye kwekoona bwekoonyi ekintu kyonna ekituuka ku bulamu bw'omuntu efuuka damage ambuliza omulungi abantu bangi basirikira endwadde ekindeeta wano kwongera kuba kumamu muliro mufe nnyo ku bulamu nze ngo wa Reagan Reagan tusangibwa nga wakayisa ku nkulungo ya Kabaka enkulungo ya Kabaka oba ku ngalabi giyiseyo katono ku mukono ogwa ddyo ng'ova Kampala eno banga atambula dde Lubaga ku ddwaliro wakati awo nga wakayisa Red Cross ekyemmanga waliwo Starbucks petrol station oba essundiro ly'amafuta liyiseko ennyumba bbiri eyokusatu ge maka ge tutuddemu ampuliza omulungi nga wandyagadde nnyo okwagala

tutaniko kubera ntuzimba enkolagana gwali eye nampuliza ajat na atali ajat aji na atali aji neyo muuliza wa Paro FM tegeka ene nambeli zilo musanvu nya munana ya eatero atano mubiri nsanvu mumunana chinana mumuenda eye namba ya fe njidamu zilo musanvu nya munana atano mubiri nsanvu mumunana chinana mumuenda eyo kubiri eliziro musanvu mukaga tano asatu mubiri nkaga mubiri nkaga mumuenda nga tukyatambula n'okwagala okumanya temuyina ndwadde nkakasa ze mutamanyi benjogera ku pressure abamu mugimanyi mu lubeera y'emyaka mingi abamu muyina abalwadde awo abamu munaatera girwala benjogera ku sukaali mumumanyi benjogera ku ndwadde z'ekibumba muziwulidde ebbanga ddene benjogera ku ki ku prostate abasajja myaka 45 n'okwambuka waggulu obubonero bwega nti ofuka afuka amazima owuliranga nziramu mu luyimba muzimanyi ampuliza omulungi stroke zikubya abantu emyaka gyonna obwongo bwona ne busanyala ne bugwawo abamu balugende balusuddemu n'akaba endwadde muzimanyi era muzirina naye okufuna mikwano gyo ddala be muyinza okuteesa okulaba nga mukomekkereza obuzito bw'endwadde eyo kye kibadde kisigadde ekikulu ampuliza omulungi abamu muyina amabaluwa mayitirivu mukozeseza eddagala lino naliri obutasirikiriza ne ssaawa zino onootera okumira oba wamize edda ne ziwera ttaano n'omira nga lyetteeka amazima lyekkomera mwoli njagala nkuwa amawulire amalungi nti aba Arugan Natural Life Massage and Herbal Center tusobola okukwataganya ne tutambulira wamu mu bujjanjabi nga tumaze okwekenneenya omubiri gwo nga tukozesa tekinologiya ow'ensangi zino atukozesa ebyuma byaffe bikalimagezi bimutasubwa tuyina ebyuma nkukakasa nti tosobola kuva ku Arugan Natural Life nga totegedde mubiri gwo gwonna kyegulina kyeguli begwogera begufaanana munda obutamanya mubiri gwo amazima kyabulabe nnyo gwe n'osigala ng'otambula mu bulamu ng'ate omubiri gwo guyina enkenyera oba gwamala dda okukosebwa naye gy'okoma okula okubeera ng'oli mu mbeera bw'etyo ey'okutwaliriza n'okwegumya okujja kukomekkereza ng'obulamu obusuddemu akaba ampuliza omulungi manyi nti olina munno gw'ozuukusizzaawo era nga agenda tugoberera era nga yaakazuukuka awulidde eddoboozi mu pulogulaamu eno ey'obulamu bwe bugagga mu kaseera kano akukanyumero mu pulogulaamu yaffe entanda naye nkwongera okukakasa nti tusobola okukebera n'okujjanjaba tuyina enkola zaffe ampuliza omulungi nga nzigendamu weyakatwegattako era kambere nga nkulambulira bulungi nti bw'otambula n'otuuka ku nkulungo ya Kabaka awo ku ngalabi tambula ng'odda obuuyi buli oyambuka ogenda ku ddwaliro lye Lubaga ku mukono ogw'ekyengulu waliwo petrol station bayita Stabex giyiseeko katono ennyumba bbiri zokka z'ojja okulaba ku mukono ogwa ddiyo ennyumba ey'okusatu maka geetadde bulungi n'ebipando gya biraba ge maka gaffe bw'obulamu ng'olina kyagala okubuuza ate nkusaba obu

0: hip to the station.
1: 107.9 Pal FM.
2: Ukole debanga dene na yobu gagabu ganye. YPA, wetulio kuyambo kutukilize chiroto cho, awatali kutuya na. Wegate ku project za feze nja uronge yokurunde mbuze zolulio. Ukula magoba bulimuaka. Project ya feyo kulima kasori nga magoba gabuli makungula. Jangumu agribusiness kuru ya fe. Tukuyigilize vya mebi gagawa zebi dimbulimi noburu unzi. Tambula na fe mubiensi imbi. Nga wegata ku YPA sako. Eno ya kuyambo kutelekensi imbizo. Tuwegate kule rongo jaku ofisi za fe. Ezisangi makulubaga road. YPA Building, Opposite Access Building, Enasa na Naluvle, okumpi na Mafutaga Prompet, e Masaka, Kukampala Road, Kumafutaga BNJ, Ate Mbalala, Ku High Street Palace, Tukubide, Kunoti Musamvu Noti Satu, Noti Noti, Noti Noti, Asatu Munya, Oba Noti Musamvu Musamvu Nya, Asatu Mwemu, Asatu Mutano, Atano Mwemu, Omulamwa gwa YPA, Kustura Muntu wa Wansi.
3: Tugira kunsunga za dini zoka. Tuzo kuwa kanyake ibiru uzo. Kukuwa blasa. Kono kukusumesa. Nuyo ngiro kukenkuka. Ibifu kudini yo.
4: Roba ngo msiramu yenane wenyi gira mkufumu omutu yenna. Obe chintu chona. Abele wachitibo pa wangwasi.
5: Ngo kote so mkisa. Ogwabi no.
4: Siku usonga yonna. Lata subanna banna mbo kufuma sichavu utu. Ate sichavu siramu. Omubaka ya tugani la dara.
5: Okufuma.
4: Tavuma. Tavuma wachitiwa.
5: Tavuma wawansi.
4: Tavuma wawansi.
5: Tavuma chisolo.
4: Tavuma chisolo. Tavuma mutu.
5: Mutu.
4: Wade chinyonyi.
5: Wade chinyonyi. Kati gwebofuma. Anya kuhuru.
3: Program Mimbali Special.

0: kinga tikiti yukate. Ngoita kunoti musambu tano bizi. Kumine emu. Kumina bizi. Awagitwa. Ship with us. Banachi nkumu kuchile mali ukuve China. TV1. Woman Mehmet Events.
1: Okole debanga dene na yobu gagabu ganye. YPA. Wetulio kuyambo kutu kilize chilo otocho. Awatali kutuya na. Wegata ku project za feze nja uronge yokurunde mbuze zolulio. Okula magoba buli mwaka. Project ya feyo kulima kasori. Nga magoba gabuli makungula. Jangumu agribusiness school ya fe. Tukuyigirize vya mebi gagawa zebi dimbuli minobu runze. Tambula na fe mubi ensimbi. Nga wegata ku YPA Sako. Eno ya kuyambo kutere kensimbi zo. Tuwegate kule rongo jaku ofisi za fe. Ezisangi makulubaga road. YPA building. Opposite access building. Enasa na naluvule. Okumpi na maftaga prompet. E masaka kukampala road. Kumaftaga BNJ. Ate mbalala ku High Street Palace. Tukubide kunoti musamvu noti satu. Noti noti. Noti noti. Asatu munya. Oba noti musamvu musamvu nya. Asatu muemu. Asatu mutano. Atano muemu. Omulamwa gwa YPA. Kustula muntu wa wansi.
2: Omanche wetaga.
3: Ona!

0: bisatu ebyenja wulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitano waliwo ono wa buli muntu wefunire cho kunywa cha ona kuduka lyo neri kulio kumpi
1: ona freshness you can taste
0: akuri babali
2: ngati kanaba kubutikira gwanga gasokira wano tugakunganya ni tugasunsula ne tugakutusako ngati gachayo cha ganuke maulire amaulire agocha Kupal FM
3: kukuletidwa Global Paint a reliable product
4: kusiringi tukosa Global Mat ate munda de tukosa Global Silk Vinyl
5: singa kweta gabwe
4: wabweru tukosa Global Weather Coat Emulsion
6: النشرة الإخبارية
7: غانو جيما وليري كوبال FM
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمتنا والونجي أبتشاكم ميديوكتكم مستمفا كتنية زمان دبحال FM يقولي دو منتوا بلجو Manya ne dobo zina suma ne dira ngiraka ne kwa kada kama rega fagocha hagisa wenu nangatandise ubweti. Omulamuzi wa kkooti enkulu Jenna Okwo Kajugo olunaku olwaleero lwawensalawo emusango ogw'obutemu obwakolebwa omusirikale w'amakomera Moses Anguyo eyali akuuma ekkomera ery'ekibuga. Anguyo yakkiriza emisango musanvu okuli n'okutta abantu bana mu kkomera ery'ekibuga. Emisango ena gyali gya butemu, omusango gumu gwakutiisatiisa ate omulala ogw'oku kozesa eryani. Abantu bana abattibwa kulike yali omudomezi w'ekkomera ly'ekibuga Catherine Hope, Bright Akishuri, Sarah Ayebare, wamu n'omwana omuto Samson Niwagaba. Bino nno byaliwo ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'okubiri omwaka 2026. Anguye yakozesa emmundu eya submachine gun mwe yakubira abantu amasasi era n'addukira mu bitundu bya Arua oluvannyuma n'addukira e Congo eno nno gye bamukunula. Oludda oluwaabi lwagala ono aweebwa ekibonerezo ekisembayo eky'okuwanikibwa ku kalabba. Kati ekirindiriddwa ye mulamuzi Jane Akuo Kajugo okuwa ensalawo ye musango guno. Omulamuzi Jane Akuo Kajugo nga tannasalawo musango guno agenda kusooka kuwulira banganda baba abattibwa kiki kye bagamba oluvannyuma naye awe ensalawo ye. Ya gavumenti ya gwanga evuddeyo n'etegeeza nga omubiri gw'omugenzi oyo Nyimba Kabamba Iguru Kedi nga bagenda okutuuka mu ggwanga ku lunaku olwokuna okusinziira ku Haji Yunus Kakande nga ye muteesiteesi omukulu owa yafeesi ya pulezidenti yavuddeyo n'alambulula enteekateeka eno eri bannamawulire wano mu kibuga Kampala. Ono ategeezezza ng'omubiri gw'omugenzi bwe gugenda okutuuka ku ssaawa nnyai z'emisana ku lunaku olwokuna nga pulezidenti w'eggwanga John Yoweri Kaguta Museveni Habura yagenda oku gwaniriza era oluvannyuma gutwalibwe ekyegeggwa abantu bakubeka eriisa evannyuma n'oluvannyuma gutwalibwe e Fort Portal. Ono agamba nti oluvannyuma eteekateeka endala zakolebwako.
9: Tugenda kutandika okuteekateeka enteekateeka entuufu kubanga mayiti ye ejja kutuuka kunaku okuna ssaawa nga nnya ewe Nairobi watabawo kikyukako netwajja kuvaawo bamuteeke mu kigaali gende nga kiseeyeya abantu abetuulu abali mu bwakabaka wetuulu babeye ku luguudo basimbira enyima mulabe nga bagenda nabo babakunguwaka mpaka lwanatuuka etawuni ya Fort Portal batutwale mu lubiri lwe ekalusiika olwaleero olunaku omwenda nga tumaze okukunguwaka ajja kusiikibwa mu masiro oba kubijja byabajjajjaabe.
8: Mu kiseera kino abantu bakyagenda mu maaso n'okukungubagira omukulembeze waabwe nga bakuŋŋaanira mu lubiri lwe e Karuzika. Ono kitaawe yafa ku myaka 49 egy'obukulu era ng'ono yatuula ku Nnamulondo nga wa myaka 3 era amaze emyaka 3 mugumu ku bukulembeze. Mu kiseera kino olubiri luyoyotebwa era ng'enguudo ezigendayo nazo bali kuzikola. Waliwo abantu abatandise n'okusimba emiti ng'omukka w'efube agendereddwamu okujjukira omugenzi olw'okuba nti abadde ayagala nnyo okukuuma obutonde bw'ensi. Nga tweyongeddeyo k'akakiiko ka Parliament akalondola ensaasaanya y'ensimbi y'omuwiwomusolo mu gavumenti ez'ebitundu kavuddeyo ne kayimiriza abakungu ku disitulikiti ey'e Wakiso obutaddamu kutunda bintu bya disitulikiti okutuuka nga omubalirizi wa gavumenti awadde ebbeeyi entuufu ey'ebintu ebigenda okutundibwa. akachiko okuvaayo kabadde kasisinkanye abakungu okuva mu Wakiso nga bakulembeddwa omuteesiteesi omukulu wa district eno Jude Mark Bukenya. Bino bijjidde ng'ebintu bya district omuli ettaka, emmotoka, pichipichi n'ebintu ebirala bitundibwa ku bbeeyi ya nseko buseko olw'ensonga nti abakungu ate bano ku district be babeera babyeguza. Kati okusinziira ku ssentebe w'akakiiko kano Betty Nambooze Bakireke ategeezezza nti akakiiko kaagala gavumenti valuwa ajja ku district awe emiwendo emituufu ebintu gye biyina bino byonna okutundibwako.
5: Ekyokuba nti ebyobugagga bya Wakiso nga district byo babikozesa bubi ate babiramula layisi nti osanga emmotoka ze twakabagulira nga kati bagamba zaafa era ne bagamba nti gyafuuka migogge gisaana kutondebwa. Naye n'olaba emmotoka ennamu ennamu nga bagiramudde obukadde 2.5 nga bagiramudde 1,000,000 guleda namba nga bagambye atuwamu 2,000,000 ajja atwale pikipiki ne baziramula nti eno pikipiki efudde batuwemu emitwalo 5 eno pikipiki efudde batuwemu emitwalo 2 ng'atunda engatto enkadde. Nze nga ndi kakiiko kano ate sobola kukkiriza kuyisa bintu ng'ebyo. N'olwekyo okutunda ebintu bya gavumenti omuli n'ettaka ewakiso kuyimiriziddwa okutuusa omubalirizi wa gavumenti w'anajja naawe emiwendo emituufu.
8: Iliyo ebbula lya masannyalaze mu ggombolola y'e Bulumbi mu disitulikiti y'e Busia liremesezza entambuza y'ebyobulamu okusannyalaza emirimu kw'ossa n'okwongera obumenyi bw'amateeka ekireetedde abatuuze okwekubira enduulu eri gavumenti okubawa amasannyalaze mu kitundu kyabwe. Abatuuze baagala gavumenti ebawa amasannyalaze naddala mu masomero agayambibwako gavumenti ebyobulamu kw'ossa n'ebifo by'obusuubuzi nga bagamba nti ebbula ly'amasannyalaze mu kitundu kyabwe kisannyalaza ebyenkulaakulana. Bino nno byogeddwa ku mukolo oguteekeddwa okwebaza Katonda olwa kansala wa disitulikiti akiikirira Bulumbi Stephen Mayende awangaale okuwangula nga tavuganyiziddwa. Bulumbi kye kimu ku kitundu mu disitulikiti y'e Busia ebirina amasannyalaze amatono ddala oba agatabaako buli kadde. Ebitundu ebirala ebikosebwa ekizibu kino kuliko amagombolola okuli Buyanga kw'ossa ne Masanafu n'ebitundu eby'e Buhehe. Juliet Nabulindo Mangeni omu ku batuuze agamba nti ebbula ly'amasannyalaze likosezza ebyobulamu ng'abasawo oluusi bakozesa butadooba okulongoosa bamaama abagenzi okuzaala.
10: Yete tuna masanyalaze muddwaliro kugenda yekiba abakyala nga bagenza okuzaala bazaala nga basawo bakosa obusimu bwabwe n'abaaba batudde okuzaala bakosa obusimu okukoleza abakyala nga bazaala kikosa nnyo eddwaliro ekyokubi no security lwakuba areas zonna ezeetaaga security nga yeetaaga amasanyalaze ogenda okutuukawo nga tewali masanyalaze omubbi ayingira buli mwona wabakolaki wabayagalire. Ensonga eyokusatu tetulina byuma ebikosa amasanyalaze like welding machines wakuba tetuna masanyalaze tetuna welding machines abaana tebalina mirimu egy'emikono wakukulwa masanyalaze. Nzayogera ndi mukyalo mutunzi w'ekyalaani tulina saako y'ebyala naye lwakuba tetuna masanyalaze tukoze obukyalaano obwamanyi electric machines zesobola zikozesa lwakuba tetuna masanyalaze tusaba obuyambi.
8: Je buvuddeko minisita omubeezi ow'amasannyalaze n'ebyobugagga eby'omuttaka Fiona Nyamtoro yategeeza nga gavumenti bw'erindiridde ensimbi okuva mu minisitule y'ebyensimbi okusobola okugaziya emikutu gy'amasannyalaze mu bitundu by'eggwanga ebiwerako era nti gavumenti yayanjulira dda ensonga zino eri paalamenti.
11: A status of electrification in the country was presented in parliament about just a week ago and we are awaiting financing to be able to implement. So we are requesting the people of Uganda to be a little more patient with us as we work towards last mile connections.
8: Ate yo polisi ekyagenda mu maaso n'ebikwekweto eby'okutereeza ebyentambula ku nguudo okusinziira ku mwogezi wa polisi y'ebidduka Mike Kananura ategeezezza nga bwe basobodde okukwata abantu 8 abatyoboola amateeka ag'oku nguudo nga bayita mu kikwekweto ekya Balabala Salama nga kino nno kyakoleddwa mu bitundu eby'obuvanjuba bwa Mukono. Wano basobodde okukwata abantu 2 ng'emmotoka zaabwe zirina obugombe obutakkirizibwa ate abalala 2 bo nga tebalina mabaluwa nga bakkiriza kuvugira ku nguudo.
12: The bateka kwe bintu bingi bilala twasanga ne basi ya mashpoa basi yali yaweledwa omusolo gw'okusaabaza abantu basi ne bagikwata ne bagisiringa off munda ate ne bagikola kaggo nti munda batekangamu emigugu egy'okutambuza bino byona tebikkirizibwa ku makubo manya nti emotoka wongo gipuntize bwefaanana bwerina okubeera abakwata emotoka ne bazigattako gads ebyo byonna tebikkirizibwa si birungi n'akatono kubanga inikeso bakabenjo gads ezo zikosa eri omuntu gw'otomedde
8: Yomogezi wa polisi mbitendu bie Kampala ne Mirano Rachel Kawala avujeyo na tegezanga mbibaka funa abantu abayira ddala lukaaga atano mbatano banono gabalumiriza omusajja Christian Asimwe eyayita Don Curris onono nga kigambibwa nti yajjako abantu bangi ensimbi ng'abalimbye okubatwala ebweru w'eggwanga okubafunira emirimu ono yafeeranga abantu nga bajjako ensimbi ng'ayita mu kampuni ye eya Skypins Tours and Travel
13: Achali mukadukulu kakpe watukola chone kisoboka okulabanga tumusimba mu mbuga z'amateeka nga newe tuwogerera twakafuna ba victims betujeko statements nga ne sente kizigambibwa okuba nti ze yabajjamu ziringa muwumbi bubiri n'okudda waggulu nga mukadde konna konna akatali kawala onajja kuba alabikirako mu maaso g'omulamuzi
8: Yomukulu w'ekika kya mamba Gabunga James Mubiru Uzikuwa akubiriza abazzukulu be okutambulanga n'abaana baabwe ku mikolo egy'ekika olunno bategeere bulungi ensonga zonna ez'emikolo kw'ossa n'obuwangwa n'ennono Gabunga obubaka buno abuweeredde Kigombya Kome mu ssaza ly'e Kyaggwe bw'abadde alambula abazzukulu Babadde alambula bazzukulu be abava mu mutuba gwa Nnyenje mu ngeri y'emu asabye abazzukulu be okuyiga okulaama kibayambeko okumalawo entalo naddala mu kiseera nga bafudde olw'embeera n'essajjuka olw'obutamanya mutuufu wakuwavunaanyizibwa ki owessiga lya Nnyenje Yohana Gabunga yennyamidde olw'empisa n'obuntu bulamu obwaggwedda mu baana ab'obuwala ensangi zino omumyuka asooka owakatikkiro era omwogezi w'ekika ky'emmamba Kigonya Ssempeebwa John Lukolokomba acomedde abazzukulu olw'empisa embi ze bakopye mitala w'amayanja n'agamba nti bano nno balina okutereezebwa nga bwe kisoboka Baba zukuru ba cheyune emirembe Kyaggwe abeddira Nakinsige bategeze banjulidde omutaka timu yaabwe egenda okubakiikirira mpira ejamasaza katikkiro w'ekika kya Nakinsige Ssekirembe Noah atenderezza obumu obwoleseddwa abazzukulu ba cheyune mu kutegeka okulamaga

0: 100% ezimu conditions mu contract awono mbasaba muri muguno tetugenda bisabiyegwa
1: meya province arugure nakubaga kulongo abantu babantu complaining afeti batulinde atifana teka police ngoni atukano kugano yaka kios yateka wakatali mateka na gano na akalimisa mkubo na alega sija kajia wakuja konga wa maziku msasura hapa mazo kubali hili ya
0: tutekeze tuantu tuwacha alipo nyo usibusende so kulili ya uesiri so kulichimuto na chirelete edaba nirelete ukutandika consultant atusuri zanti tuwali chiki na chimu katu chilaku nole sobatu na kutangula lukuto lulutuwa na batu wati emiezi kumi na hivyo batu wete sisobi na mutie na kulemesa lukuto lulu yena anayaka lukulemesa lukuto lulu no mzena ye
1: abantu bafe okulaba nti bafuna ku mirimu omukisa guno guba guzze
0: omukisa weguli era twagala okulaba nti bayinjiniya bafe mu kitundu abaana bapota basobola okukola omulimu gwa bapota sente zino nyingi nnyo badde balabe nga nabo balina webafuniramu abatunda ebyamaguzi basupply ab'omusenyu balina emmotoka basobola okusomba maramu jagala bonna bafunemu era kontrakita kirisa jajja kusobola okuwa ku bantu emirimu basobole okuganyirwa mu projekiti yaabwe projekiti eno y'abantu balina okugiganyirwamu omuntu wabanga projekiti agenda giganyirwamu atera n'okubba matirimu aho nno tusaba kyebeere projekiti y'abantu obenyini bagiganyirweno
1: naye si okubeera nga bogaye projekiti eno y'abantu egenda kuganyirwamu abantu abaana ab'obuwala ate bamanyi bwegufuula omugano nebamaliriza nga bazadde mu bakontrakita bebatamanya nabo gye baava wala bajiriza abaana nga bagenda enakkula okutwala abaana naye nga aba bafunisa embuto bwe bazaalamu tebaali bajja kuzikola ngu
0: tusaba abazadde babulire abaana baabwe bano bakontrakitas abamu naddala bachina bajja munsi kuno wamu babana basibe eyo baba basibe mu nsi zaabwe ebabaleeta eno okukola kati gweomwana wewaayo n'akuzaalamu omwana kujja kusigaza ebisibu ekyo mbalabula mugende begendereza naye ati era mu nsi tewabeera kusosola tula olina kwegendeza bwegendereza nga na Uganda tulaba nti togaba mubiriku lwaki ogaba mubiriku olwokulwensimbi beera mugumikiriza kola jangu ofuna omulimu basobola okukola wano omuwala asobola okukwata plag ontegera bulungi nawuuba ekiweru n'olwensonga eyo sandi agadde tubeere nga tuzaala mu bantu bano kubanga tubanoonyamu sente nedda
1: meya nga tumaliriza bannakampala kyobasuubiza naddala ku nsoma
0: bannakampala mbasuubiza nti kati enguudo zigenda kukolebwa era twatandise dde okulaba nti tufumya enguudo tuwasisa mu mbeera abagumiikiriza kubanga tuli mu kulangula nguudo tutadde bakontrakita ku notice tisinga oli anaakerwa n'oluguudo agenda kubeera penalize bali mu kigweko ekyo tugenda kikola era twasaba baira bagumiikiriza
2: tubaweerezeaa
0: tugenda kuberamu nabo aba taxi tubasuubiza nti twabalwaniridde twagezezaako okusaba gavumenti ebongereyo ennaku nga kyenda bwemwetereeza ekyo tebanatuddamu naye twakisabye babale teeka mubuwandiike nabe nga ddala babongera ennaku
1: ezinbinonamubikola ekibuga bagala kisenga
0: ekibuga tekisoba kusenga ezo
2: kikafuuwenakalondebwa
0: nga lodi meya osengula ekibuga ate nga nze kutereeza tukola ku nguudo kijamu tugenda mugoba tugenda kuleeta train kasasiro tugenda kuleeta system egenda okujaku kasasiro abantu baere nga batunda ne kasasiro ate otuse ekibuga nedda ekyo kyabulimba kibuga kisobola okwera redimu kisinga gavumenti yewaayo okulaba nti
2: Okay.
1: Mbade njagala Chakra tumalize ne engineer wano wa KCC

0: mufuna.
1: Mufuna.
0: Yeah.
1: Akati tukubusiramu, ani ya kusiramula? Wanonya dini weka?
0: Tewali na nonya dini nzeka.
1: Ngo muto.
0: Nevi tabombera na bionga njeso mesa nzeka. Enefuna neshei. I know kunjigiriza byesobora kweyigiriza.
1: Shehi na kuyigiriza.
0: Yeah.
1: Mhm.
0: Netambuzobora mu kagonda.
1: Obisira mu kamala mu miyaka meka?
0: Kati guno gwa kusatu.
1: Gwa kusatu. Ogezeza ko kunonya kuyiga boja kuyiga mpola mpola.
0: Njiga sikugeza ko njigira ta.
1: Kati abana ba musajja bewazala musajja tali musira.
0: Ona nabacho sadda manya. Okuva munda mu bitabo je bitandikira. Okuva munira.
1: Eh. Hanifu angori. Jennifer.
0: Okuva munira.
1: Allah akibali. Mungu.
0: Bale tatawa, ne tatawa bachimenta abana basiramu.
1: Ya kweso nyua.
0: Mu yandeka.
1: Era ya wasiramu kana osiramu kana abana bo.
0: Yes.
1: Abana bameka.
0: Ateka to omuzaddo omuchare cho chimanye yayigiriza abana ekyokola. Omwana anavamu muramwa. Mama ya mutende kasi wachiri katinandi tende senti abana
1: no bali kamu kubula
0: ngabali mudini ndala nganange ndi mudini ndala
1: chali bade chizibu
0: na spendinga atenyo nemba chusa amanya kuba kuba nomu yali amara P7 ngo kumuchusa erinya techa tisicha nena muchusa
1: yambi agena nako lap des
0: yes
1: na alaira
0: ya nempita na mumateka ne muloya. Nimba chusa amanya. Nimba chusa amanya.
1: Ani yakola go alaira.
0: Ninaba Amira atenga beya garide. Na soka nzane silamu kanzeka. Wo silamu tebabu kaka.
1: Ah, osala obagwa omuntu.
0: Na yena genda okulaba na dalaba wala. Abana banga abawala. Ngabona oredde muri me yari yayagaredda nga asara nga si musiramu. Because ntimbera no mwana wako ja wange mu nyumba musiramu amita isima. Songa buli wa asara. Akana ke karinga kamubera ko kawaraka. Nga kama ino muga tugende ku muzikiti. Nga kama ino mujukiza ntutohurira tohuride gun tohuride omwazinyi. Nga kambara nga sika siramu. Kati wena siramuka atabana wanga bawara basanyuka nyo. Nabone batora shahada. Abarenzi nebe basembayo. Tegere chinte chwajati.
1: So voto na wafukila dara mchalo msiramu.
0: Na wafukila dara mchalo msiramu. Uliche na nine gombo kora mubu siramu. Kwa unawela ngogamba. Senga ambela msiramu mkola chino. Senga ambela msiramu mkola chino. Yonambi kwa zembi maze.
1: Kati umami wa mkumbi singote.
0: Aliwa yena.
1: Tata wabwa.
0: Atenga nalisi vera na ye.
1: Kwa mungu nyo lako mungu nyo zinta abana mba siramu.
0: Na mugamba liya tuwa nenda anga mtu. Gabachusa. Andi laba ino kubuza. Tata wabo wali iwo bashi yafa wali iwali nza
1: ati abana banono okolotyo kuba okubayigiriza dini
0: ishe yabashe yabajude bajja mubunchi
1: bajja waka
0: ufuna ishe inajja waka nasomesa abana na masomero batade mugaba siramu
1: wabachusa
0: yes
1: mashallah Mungu akusime
0: kati ndino muwara ndabikansinga ne dina ari kibuli second
1: njo wamuteka
0: yeah
1: ja somera
0: yeah senior 1 na ye ori ya te ya mpangote nesware ya saa wesa teno saa wesa tezo kumacha
1: dhoha eze saa dhoha esa tezo
0: ezo kumacha na saa nzaji sara nze na isi maimu gasogwa
1: sima ni dhoho betanika saa wesa tu na eze wakali mbutepe misana sanao ajisara
0: ajisara yesterday na saa nzaji sara na imureka na amaririza na imubuza. Nusura bajita wati. Nakuburira. Nanga bajita wewe. Nemuboza. Kole etia. Nagamba. Obo saba choo ya gara. Obuna obu dosavira mu choo ya gara. Nemuza katigoba dosavirachi. Mbade kusaviro obere. Obero muga genyo.
1: Mashallah.
0: Ofune binchi. Ate katonda kuwobula mu.
1: Ye mwana wo.
0: Mwana wange. Okusatu.
1: Oh, ye mwala ye mwala.
0: Ali chiburi seke ntule sini ya wana.
1: Ye mwala. Ye mwala. Amira. Ye watu ya kugamba.
0: Yes.
1: Saidi ya mwami te ya kukwate ya. Sabiba kuwatako.
0: Na hii haja tuuraba. Kusinzi naka inagamba. Zasabe rako makaguo mwami. Teba mpasako. Okatege nozo kuwasa.
1: Biali biya murugudo.
0: Okuzara no kuwasa. Omukazi biya ukana. Karo okuzara omukazi no kuwasa omukazi biya ukana. Siwe chile.

0: Sibwe chiri. Kato mkazi kwe mutakera kumachanti muwasiza mutade makaga mwe. Kumuspendi ingira kechintu chono wa mchua deba za debe. Chizibu nyo kumanga muingirira nyaba anabe.
1: Kati onosobora mama ye edini yobisira muwaji ingira ye mama wakuzala.
0: Mama ali hape. Ali hape. Wabraza beba siramu. Yesi musiramu. Oh. Yeba mwita Alice.
1: Yeah, I'm Charles Alice. La manzani, Asumani. Asumani.
0: Yeah.
1: Osman, la manzani, Usmani. Yeah, Asumani. Mm, yeah. Bebanina.
0: Bebanina. Kati chenara kubusiramu. Amazima garanti. Cheta agomutu nebucha kumachanga ya garubero.
1: Nga yes, alideo.
0: Amazima.
1: Babu yingi ratabu furuma. Babu yingi ratabu furuma.
0: Nera vira kukubanti nari njagara. Nembu yingira nga njagara na yenzo kufa nyingira obusiramu nze ndine engeri gye ntambuza mu bulamu bwange eva mba mpulira ngo mutima musanyufu obulamu bwange bwonna kati kyetaaga ntayingira obusiramu nga ayagala
1: ayagadde
0: sibyanjiri
1: nga
0: senga sibyanjiri senga abasiramu nabo basiba kukubo nga bakora ki nga bagamba mucuke ndozo bimanyi bakitegera
1: Leta niya. Alunga miyo. Atwaga Allah alunga miya guwa ya gade.
0: Yes.
1: Na abuzo yo guwa kolachi.
0: Katawana na bachusa. Echisoka. Beba ya gala. Bekuwa chisirina guwe na ronde la rinya noko. Wana be ronde la manyo kufa kumukuru mpaka kumuto. Ngabe korea ne research. Rinya ni mene inga chidi endo onze. Zanja gala rinu ngambaga msoka. Mkore research.
1: Katihaji wa mfuno otia.
0: Ayo sagara genda yo nyo. Ora watari yo
1: etubeke. Oli mu mativu.
0: Nze ndi mu mativu.
1: Ba oli mchalo labika bulunji. Ndiye kubera mu mbere yo bulu munaye ngato ina mwami nacho chibi.
0: Ah.
1: Atenga bagalo kuwo wawe ibali.
0: Ayo sagara genda yo nyo.
1: Ndiye sagara genda yo nyo. Kati mirimu chijenzi.
0: Chiri njende musanyufu.
1: Obula mbubu.
0: Chitegeza tewari chimbulako.
1: Tewari chikubulako.
0: Happy.
1: You're happy.
0: Yeah.
1: Obula mbubu tambula.
0: Yes.
1: In
0: fact, tinka wenabubala.
1: Obutambula. Abantu kuyingira, omuntu kuyingira na yo okunonya sente. Oyinza muwa magezi ki?
0: Omuntu ayagala okunyona sente. Kunonya sente, oba ayagala okufuna sente.
1: Nde byebimu bifanagana.
0: So omuntu ayagala okufuna.
1: Erozi no nyango yakala zifuna.
0: Yeah. Omuntu anti waliwo kunonya abantu sente bazinonya bubi. Abamu.
1: Ate tugamba mukunonya bubi.
0: Ayagala okufuna sente, ayagala okubera omunji mu bufunze. Amagezi gemuwa. Abere na amazima. Buli muntu abere nga mwesiga. Ajja kuba afuna sente.
1: Ya kole mazima bo mwesiga bato mwesiga
0: abere mazima gokai abere mwerufu mu buli kimu ajja kufuna sente
1: naba mwetolode
0: aha
1: yeah
0: aba mwetolode mubata bakwetolode mwe muba abamu abasobora kusura no kuyimusa naye gwe amazima
1: omutabere na mazima nti bakuwadde kikumi nti nti nifatereseza asi ya silingi kikumi Ejo chenyini nifa waliba achagala. Sichi wanyi samo watana tanu. Wabule chikume choche yampa. Nifa subiza asi ya ntinja kugulire motoka. Atukirize. Ntimunda ya mchalo na munga ntingenda kugulire motoka. Ntintukiriza. Amazima obwesigwa.
0: Ejo chenyini sumuruzonze chemanyi.
1: Wakwe sabu wesigwa.
0: Boka.
1: Webwa kusitula.
0: Yes.
1: Ngo jego Allah wakule mbeza bwesigwa. Kubanga, God first, katonda ya soka.
0: Mkutia Allah,
1: magazi
0: mwega tandikira. Kati nzobrangu wangebo no kuva wansi ngandi baby. Nze, mkutia Allah, nuza chovula wagenda ansasira no kunsasira. Nze Allah ansasira newe chiteta gisa like. Tuso obera makubo fena. Gatuli no bache tulimunga fena chitunyiga. Wala nze nensoko itao.
1: Ata aluna choga antine chiti Allah takola kwa chiteta gisa.
0: Auntie,
1: uli chakola mkasera kiba cheta. Wali
0: wachora nze kanze bwenche we machira.
1: Acho nedo kola bidia. Mungu ye eche chaba koze checho.
0: Obacho gende.
1: Uli mukwara kwa Mungu.
0: Na ye waliwo ebyamagero ebikusuka ko. Tola banga kuba na abantu abali nabyo bafunye ebirungi. Dayiko ba
1: muti olabira wanga feveze mukisaguze.
0: Aha. No orusi ngo badene gundi. Ngo rusi wandi yagade obana yayitewo. Nenga techisoboka.
1: Gwada obulekao.
0: No murekao. Mutambula na ugenda. No itao. So chovra nkugambi. Kwa mtu wana kugamba ye. Ti nkwa gara enyo neviteta agisa. So sika
1: tu mwala. Ok. Aba chovra musanyo. Gagamati. Yamala yomu kukwa gala. Taina chila la wabula uliranga akwetaga.
0: Katibia vyonze katonda
1: vyonze. You appreciating Allah.
0: Devyo.
1: Go ulira wetaga. Alhamdulillah.
0: Nzee
1: saba Mungu abikukumire
0: mutya atenche chibi
1: otechi etechi bi hija wajikola mwakaji
0: hija
1: wakola umra bahija
0: abiyombe mukwano
1: wagenda umra wasokaji
0: a nagenda murundi gumu
1: Okay.
0: Chocho nari nakitegeka.
1: Mm.
0: Wakri ganjagara tenzireyo kati muhumura. Nyenza nuko deyo desemba.
1: Insha Allah. Insha Allah. Nenga hija wajikola.
0: Inakikora.
1: Alha. No jumaliriza.
0: Naitira mu company je bayita muzatandi azaz.
1: Nza je watambula nabo. Mukasera ko mugenzi yari akali mulamu obanga amaze okufa.
0: Mugenzi kyoba.
1: Sheino muzata batte.
0: Oye yantwala. In fact, obulwadde bwamulumanyo nga tuli fenna kuba nagendanga ne mu rumu ye ne mu wakugaliki owaba China owempeke kubanga problem yali mu rubuto.
1: China omuzata bate.
0: Gundi yani Khalifa. Sigoyogera.
1: Nedda. China omuzata bate ye yatufaako kikutuku. Yagala o COVID chenkana chali inga chikutuko. Ono Khalifa Madam Kasa. Hano Khalifa Madam Kasa. Owewe juzi. Wajuzi wana.
0: Hija jaya sembo okola.
1: Yee, jiwagende
0: dem. Kwa jaya sembo okola, tayasobola kuda. Yukwane ne mamu tulesa yunga ye murwade ne mamu leta yeka.
1: Yee, sigala dukanye chivinja.
0: Sigala ne shei gundi ya sinji.
1: Eh, ono chwewa, she yasin chwewa, yati kila chuto hizo musanga ni wano.
0: Eh, gwetuwa sigara na ye.
1: Hatero kujana recordinga.
0: Harifa na atureka
1: ye. Harifa na, eh, sorry, ya kafa.
0: Ya atureka yunga wamulese mguari do eno Uganda kumuro ongosa. Era tuwa musanga.
1: Ya koma oma angu.
0: Yes.
1: Ndiye ngoro, rembera jialimu. Oh, sorry.
0: Ah, era she inasanga wano.
1: Hmm.
0: Ai oyinza olaba essanyu.
1: Che yesi nti wewa. Ajo oyinza omusanga okuba era tera okujja
0: n'abeerawo. Hajati Jennifer. Hajati
1: Jennifer, mashallah. Okay, ampiza mulonji katuveko mubaka bano katono nnyo tova otukoma.
2: Oyagala okutandika famu ye y'enkoko, ey'embuzi, oba ey'obumyu. Kugawa Agrofarm, tusobola okutendeka engeri y'okutandika famu yo ey'enkoko, embuzi, n'obumyu. Tusobola okuwa obukoko obutandikirwako obulunaku olumu n'okweyongerayo. Tusobola okugenda w'ogenda otandika famu yo ne tukubulira ngeri ki gy'osobola okutandika famu yo obulungi. Tutuukirire leero ku Gawa Agrofarm ku famu yaffe eri Gayaza Nakasajja oba tukubire ku noti bbiri noti noti 9565788 oba noti 7877 2012 tandika famu ye y'embuzi obumyu n'enkoko ne Gawa Agrofarm. Ebisenge ky'obulungi omuli basketball omupiira emmotoka zampaka ebikonde emisinde egy'ekikugu tennis volleyball netball n'ebirala bingi wano mu nsi yaffe Uganda ku lukalu lwa Africa wamu n'emitala w'amayanja full time sports.
3: Asazi, negadunya. Chani mche chiri kuyandia mwonde. Ole musabio maivoria.
4: Agumanyi, yes.
3: Amanyomu pira.
4: Amanyomu pira.
3: Chigumanyi, kwa kupo mziba. Baina muta kati. Wafiri kubamanyi, basi ara.
4: Ajabera ngono wayo.
3: Wafiri kata kuma mutindo. Wafiri kwa wocha yao, mkapira nyakamanyi ngati ya kutuwa mkazi. Ndari wa mtu mkumi.
4: Ate ya sato mwana, talamuna bibida.
3: Kwa mtu undina. Ule wafuni ya mbuzo mtu undo, ule mtu undina.
4: Yes.
2: Mkituli wa muna bukuko, mkutunurida. Kinenye bya mizanyo buluna ku Sunday okuva ku sawa mukaga paka ku sawa munane zimisana full time sports. Ibya mizanyo bimarayo tubisubwa
5: omanje wetaga
6: ona

0: Alfred, and the Kamukado of Shuram Bukenya, Kosirinji, and Kumi Bid Lukumi, Kumi Bid Funa Kataba, Daniel Kubera Murugam Kafune, Kajakubanga Kakuyambako Janatimu Samazirimuea, Abajanatimu Samazirimuea, Abasanga Kumkwana Kate. Wakule demia mbali vya usilamu webili kumulembe yangasha rio kufamuanga gamba wa Arabu Oman, Dubai, Turkey, Saudi Arabia na walala wanji baina makanza gaba kulunava tenko fila ziri kumulembe habaya siti lopuka ya msa hizo na pasangwa kumukua na kedi uposine pake nkademu wa ekuziro msambu nyabiri mnana noti nyanya msambu wa noti msambu noti atano msambu kuminanya noti mwenda Janati Musa muziri muwea chino nchijau Bakadala family nga bakulembeddwa mu Hajjati Bakadala family nga bakulembeddwa mu Haji Mustafa Kadala baita abantu mwenna okujjo kuba okuduwa ya mukyala wabwe mama wabana Hajjati Rukaiya na Kitende egenda kubera ngo nakoze mwezi 13 ogomwenda 22 mukaga ekatumu luwero mu makaga abakaddebe buli awulidde ategeze omulala tunasanyukanga muze nze Haji Mustafa Kadala Sheikh Muhammad Bad Katende aita bahalifa mu Halifa, omukulu wa twalika Sheikh Ali Mundu, bahalifa mwena, bamashehi, baimam, bamulidi ne bamulidat, okubaawo mu kusoma edduwa ya mwanyina Hajjati Rukaiya na Kitende. Emikolo gitandika ekiro nga 12 ogw'omwenda 22 mukaga kusawa 2 n'ekitundu. Okusoma dahira enkeera nga 13 ogw'omwenda 22 mukaga edweli tandika Nga 13 ogw'omwenda 22 mukaga eduwa etandike sawa 3 ez'okumacha. Musabiddwa okukwata ebiseera tunasanyuka nga mwanukudde. Damu eri Sheikh Bad Katende yali ku 0782550587. Wasembe 0705055587. Bahadija Kadala webatu gambi oba Kadala family balina eduwa ya mukadde wabwe. So, yabava kumaso. Omulungi ampuliriza, onaku lubalo wakubiri, tubera n'omukyala. Bint Sulaimani Namboze. Aba mazo kubanga atuse. Emabega we mizindala Jared Yopal. Na inzo mwita mami Simairo. Kubanze bisele bisinga mpangala kona yu wano. Ndababu Simairo. Hey, ndababu Simairo. Omanyifu Simairo obu. Buli automatic sibwa kweka ka obulabu jabuzi Hajjati Assalamu alaikum
1: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi
0: Otyanno mwana muwala
1: Alhamdulillah ndi bulungi
0: Eh
1: omunaye
0: Atuli wano tukungubagira omukama wetoro matagatikira
1: Buli omubwatyo
0: Amata
1: Ejo
0: gayatse
1: Bagaita matagaya Magamba
0: Amatagatikira Oli muna Uganda
1: Ndeka mukazi watu Ata
0: usimanyi. Kati atende ana dogo tasukututo mmanyi.
1: Obaddechi.
0: Umwana webombo obaddechi.
1: Oyagala kunne mesaje.
0: Abantu demu mulure mi feroga tarabia.
1: Ndekaje oje kunne.
0: Asire mesabule mu Uganda yedda. Fero wasantu gobula mbo genda kuwangaja no centro. Oje gende oje genda Arua.
1: Hii, tunayige vya yunga tugenze hii.
0: Kopango kope, wani ngeje wabu, amingoni, alu adinyo, alobo.
1: Sibi yangu.
0: Atalisto, higa kwa kubuza. Higa kwa kubuza. Oge ndake yu muwestan, wasibota. Agandi. Nyei, obuza kukale. Numa nyake chigambo chimo bibiri.
1: No tambulida.
0: No genda kwe Rwanda.
1: Tambere wano.
0: Mrahonezi.
1: Wanatu ukayo, natu ukayo. Na habita andika ngandie.
0: Omwano, no. Tuja kumayante wano Muganda. Sosera mawanga aluwa.
1: Nani, wakala kuko na
0: chini. Uza kukale mlembe. Zalame ni mizama tunzenze kubira budinda. Nze sifayo. Hey. Nzikuwa nenga oba mpitao basi itao cha
1: nga goli
0: ogo ash ari wenzira mulugiso rinzo kuganti siri mugiso hey ndumbanyi ndogera chinanjo cha chinanjo
1: chikuwa cha chimira aga chinanjo cha chimira
0: eh siri kana bwera mweyo
1: kati ato bachomiza ate chikuwa
0: cha chimira anti jo chirwana chirwana tamanyo sakwana chizanyira matama
1: nawe to ganyi to chiziza
0: Huriyotia? Babuze gonza muzinda longu kuteredde.
1: Oliyoti ageti.
0: Alhamdulillah.
1: Munga
0: atukumye. I can't complain.
1: Atwala.
0: Allah is in control. Mungu bintu byonna biri mungaloze.
1: Allahu akbar.
0: Oyo kasamala okumwesiga.
1: Ebisigadde byangu.
0: Ah, bimulekera. Golaba bulabika sowanike mikono ganti ya Allah wange bukedde ndi mudduwo. We bali kubukeesa. Nsaba mpe obulamu obulunzi nkutegeere.
1: Tokecho
0: chimu. Ebikemo bintase bimbere wala. Nsobola okusinza. Ompene birungi go bimanye bingasa. Nga sibi kusabye naye nga bigenda kunyamba mu bulamu bwange. Ate ontaasa ebibi. Ompa abantu abalungi be mba nkolagana nabo. Ababyo bantaasa. Oba abantu bampeemu bulungi bubalimu ya Allah. Oba balimu Allah obuntaase. Ate nange abantu banfunemu bulungi bunnemu. Obyo obunnemu. Allah bubataase.
1: Kituufu.
0: Kuba Mungu yatutonda.
1: Allah.
0: Hashitegede. Ayongere okutukumba ibata tumanyi iko. Ya? Kuba mwanadamu Mungu ya kumanyi.
1: Amumanyi.
0: Togenda nga we mulisa.
1: Amumanyi.
0: Na yorusu ebikolwa byo. Bebikula ganti olimukwano gwa Mungu, olimuduwa Mungu. Weiso otia. Samasama. Tugambo katisawa.
1: Samasama.
0: Osama samoyo, tasema kawowe, fitina, enge, enkwe, ofukutirira muno, lugambo wallahi, oli mwami, oli mukyala, oli fufufufu. Nze ebyo bikazita binyumira, oyo naye wali awo, tebiwomera matama abitu.
1: Nyumirwa abatu.
0: Awula awo, yogera mumi. Nawo, bawo.
1: Aleke. Abanyumirwa gye bali. Atiku bagala ntino
0: tunafuna balunjo obu.
1: Tunafuna.
0: Kati obato tuwagala.
1: Anga alekayo. Nga abato wagala batukolaki.
0: Batuwagala.
1: Tutambula.
0: Bwe bulambo bwino.
1: Olwalero.
0: Tebuwomera mataba abiri.
1: Ono bimunyumira, ono bimukayira, ono bim buli omu abise bimuisanga byagala. Naye? Gobato womerwa abalala
0: tukolaki. Bawomerwa.
1: As long as it gamme anti Allah ya gamba chino, umubaka ya gamba chino, gwenga tobi wome, wakuwa manyi. We kutopila wika.
0: I don't care. Ha? Yoyo mchala hawa.
1: We hawa, mbaa kusa. Nemu sana, tulibabidi.
0: Tuku gamba biyoli ino kola, hebirunji, kubabula mweseno, tubuli mwaka sera katono.
1: Katono.
0: Tuku gamba kwe isa bulunji, nganafe betwe iso bulunji. Kubanga tutuja kuganti wali omuntu atukirira nti ali 100% perfect nedda ne tugenda na kwesabira ate tulomberanga munne duwe mbi mulombere duwe nungi na wankubadde no waddenga akusobya nenga omulabyeka obulemu musabire Mungu amujejjali
1: buli omwa ino bukendevu munsi muno
0: yes munsonge mu obenda
1: ino bukendevu Allah bwe yamutondera tewali atuse tewali atuse buli omu Nagwola banga ya mala yo.
0: Ateri mduni ya teri.
1: Ya aino bukendevu.
0: Munsite wali echo Mungu ya chesigaliza.
1: Ya chesigaliza ye kaya. Atari yuko bukendevu wa daka tunu. Na yevi tonde vyona. Bili kwa bukendevu wabi.
0: Ilanze chevudola bebisera biangebisi. Ngatero niyo gambo mtu nti nadalaba na abafumbo. Dile nsobiza muno zifule chitundu tundu erio bula mbuo.
1: Ushitegete. Mga
0: waziruanyi sampala msobolo kutambula.
1: Kutambula.
0: Unawe ya galo mtu watu ukiride tali yo.
1: Tali yo.
0: No mwano uwo wazala tali yo. Nawe kenyini totu ukiride. Nae wali waku gumi inkiriza.
1: Ushitegete.
0: Bantu batu gumi inkiriza bugumi inkiriza. Watu gumi inkiriza bagumi inkirize. Ndego na nanti china akoze china nerasi sobolo kuchigumi inkiriza. Malaika ogenda kumu
1: Ato ono umujia.
0: Ono umujia. Gundi wa manyu mchino na enchino munafu mchino. Mchitege ila. Chuchetu. Tuwe gumikirize. Ngabu tusabani Allah.
1: Atiyambeko. Mumbira yofu.
0: Mumbira wali yochoro wali.
1: Uluwa lero luno. Apatu uliza balonji. Mbala msiza kubanange. Mwebali kubeira yo. Mwebali kubeira yo. Na kubeira anga musamu ledi ya fenu. Amanyi. Pangu fenu. Chukuru nyo chemukola, saba wachiti wa Allah, atunule, abere, monsonga za mwe, ebanga liyo na. Bulie na liye yunga palo, jagalize bidu unji, banangi, saba Allah kilize, abere nga abikuwa. Mbala msizako, habalunja, abatuuliriza, nekiramuso ekyava obutereevu wa Allah nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Tugenda kubeera nga tujjukanya ku kigambo kino ekyomumanyi al-ibratu bilhaqi la bilkathirati. Al-ibratu bilhaqi la bilkathirati. Ensonga enkulu ekigambo kino kitegeeza nti ensonga enkulu si ensonga enkulu mazima so si bungi bw'abantu. Ekituufu kubeera ku mazima oba ensonga enkulu kwekuumira ku mazima, kwenywereza ku mazima so si bungi bw'abantu. Tugenda kulaba ekigambo ky'omumanyi ayitibwa Aliyu radiyallahu anhu. Ono Aliyu Allah yamusiima yagamba nti allimu auladakum, musomese abaana bammwe oba muyigirize abaana bammwe ti anna albatila batilun, mazima obulimba buba bulimba oba ekintu ekifu kiba kifu. Nagamba nti walau kathura atibauhu, newankubadde nga abagoberezi baakyo baba bangi, newankubadde nga abagoberera obulimba bayitirira ne basukka obungi. Nagamba nti wa anna alhaqa haqqun, n'amazima oba n'ekintu ekituufu era kiba kituufu walau qalla atibauhu, newankubadde nga abagoberezi b'amazima oba abagoberezi b'ekituufu bakendeera ne baba batono. Nagamba nti wa anna rayata alhaqi qa'imatun, era mazima bendera ewaniridde amazima esigale eyimiridde ebbanga lyonna wa illam yarufa'uha ahadun, neweebeera nga teyina agiwanirira kugiyimirizaawo. Nagamba nti wa anna rayata albatil saqitatun, ate bendera ewaniridde ekintu ekifu oba ewaniridde obulimba saqitatun, saawa yonna egwa walau rafa'aha kullu ahadin, newankubadde buli omu aba alwana okubeera ng'agiyimirizaawo. Nagamba nti wala haramu haramun, n'ekintu nga kyaziyizibwa kisigala kyaziyizibwa walau fa'alahu kullu nnaasi, newankubadde abantu bonna bakyegattako ne bakikola. Ekigambo kino twagambye nti omutwe gwakyo kugamba nti al-ibratu bilhaqi la bilkathirati, ensonga enkulu kuba na mazima oba ge mazima so si bungi bw'abantu. Ekigambo tukijje wa mumanyi ayitibwa Ali radiyallahu anhu, atugamba nti somesa abaana baffe ti mazima obulimba busigala bulimba newankubadde ababugoberera bangi. Nagamba nti amazima gasigala mazima newankubadde batoni wabakendeera abagagoberera. Nagamba nti lebendera ewaniridde obu amazima esigala eyimiridde neweba teyina agikwatiridde, amazima gasigalawo newegabeeranga tegayina agongera mu maanyi. Nagamba nti wa anna rayata albatil saqitatun, ate bendera ewaniridde obulimba yakugwa ereegwa walau rafa'aha kullu ahad, newankubadde buli muntu avaayo n'agamba nti ŋŋenda giwanika naye era kiseera kituuka neekola ki neegwa. Nagamba nti wala haramu haramun, ebyaziyizibwa bisigala byaziyizibwa walau fa'alahu kullu nnaasi, abantu bonna bonna ne webawaayo obudde ne babikola bisigala biri bya bulimba bisigala biri haramu. Ekigambo kino abamanyi bano Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yali ava mu bulamu bw'ensi eno yayogera ebigambo eby'omuwendo. Naye bwe yali ayogera mu hadithi yo hadithu yali mu Hijjatul Wida nga basahaba bamugambye nti tulamira olinga atusiibula, yabagamba nti alaikum bitaqwa Allah, mbalamira okutya Allah wassamai wattaa wa intaamara alaikum alabdu ya yagama ti wa man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira kenjagadde yagama ti anawanga la mumwa jakula benja ukana nyingi nyumbantu fa alaikum bisunnati mbakutira mbalamiro kwe kwa takunkola yange wa sunnati lukhurafai al-rashidin al-mahdiyin nagamba kutira ukwe kwa tenyo kunkola ya wasikaba ange abana abalu ngamizibwa nagamba tihadho alaiha bin nawajith mujirumi seko manyo magego chia chiri mwecho ntio omusajono aitibwa Ali radhiallahu anhu yali omu kwa babasika nabiswa sallama beyatula mida okubera nga tujjako obusiraamu buno oluvannyuma lw'okuvaawo okwe atugamba ebigambo bino era nga bwe kiri nti yamutulamira omubaka sallallahu alaihi wasallam kwateko era bino abitulamira okubera nga tubikola ki nga tubikola atugambye tuyigirize abaana baffe kati omwana ono ogenda mumuyigiriza nga gwe wennyini kamuzaala oba gwe wennyini amuyinako obuvunaanyizibwa gwe osoose okuyiga tosobola kuyigiriza kyotakola ki kyotayize oba ntegeerekeka kitegeeza gwe wennyini gwe oteekeddwa okusooka okutegeera ate oyigiriza omuki
0: omwana
1: ono bitegeerekeka oba agamba nti allimu awulada kumusomesa abaana bammwe nti obulimba busigala bulimba newankubadde ababugoberera baki bangi omuntu asobola okulaba omuwendo gw'abantu nga bali ku nsonga naye ng'ensonga gye baliko si ntuufu naye n'asala waakole
0: kankwe kyakulabirako wala twabadde mu kalulu esekisadi mu ansa yennyini abatono abagezi mukkirize nga bategeerera abangi gwekimale ekyo ogenda okulaba abantu abagezi be batono nnyo ku nsonga naye nga munansonyiwa okukoza ekintu kino naye lolugeri lwange kaluveeyo sirina gwe nvumye naye nga abasiru abangi abagezi abatono mwebali naye nga tebasobola kuyita
1: okitegeera
0: mweka abantu abasobola ekintu nemugenda abagenda okuleeta emirembe mumwe abamanyi abalumiddwako ebirumi eri ku mwene eyo
1: omumanyi atugamba nti abaana tubasomese nti awo obulimba busigala bulimba newankubadde abagoberera obulimba baki
0: be bangi
1: tekitegeeza nti olwokuba nti bangi bagoberedde naawe okola otya
0: ogende muwawa
1: obugoberera
0: era nze ekintu kino kitera okumbaako naye oluvannyuma ne bamala bangoberera ngenda nendaba ekintu nga kifu nnyo neŋŋaana neŋŋaa nti kino nedda ebaga nti aa naye ate oluvannyuma baganda kyekituufu
1: okitegedde
0: olwedde allah aba yakulaze dda ekintu ekituufu ekinaatambula
1: n'agamba nti n'amazima gasigala maki mazima ne webakendeera bagagoberera

era nabe byokwerinda banja bage na masuno kubera anti bebuzi wako bagambe chamazime teka teririwo mpozi nga kiragiro kigenda kubera nga kitekebwa butekebwa mu nkola nechitabika bawolereze dua kumutimbagano nga bagamba nti ali Uganda gwanga lya dembe buli omu wa dembo kola kyayagala olibwa asala wona ne yetwalira mu bulamu obwo yetwalira mu bulamu obwo okugula wona okugala okwebifo bino ebisanyukirwamu kiveri nanye ni bife ebyo bagende maso n'okubeera nti bakola bali babateerawo obudde obw'okugulawo n'okuggalawo nga bagamba nti ettamiro lisusse mu bantu eno omuntu anywa walajinga n'omusana ne bwe gumwakako naggamba sana ogulumwakako bw'ati nga guddamu gusituka kati balabikanga batuuse okubavaako batuuse okubavaako basigale nga bwe babadde abakozi bakole abatakola bagukeere naye baga dembe lyabwe bagende maaso n'okubeera nti bakikola oba banywa kakati twagala kufunumako okwo ku Uganda tugendeko ebweru w'eggwanga tugendeko mu ggwanga erya Guinea Bissau abasajja bagenze maaso n'okubeera nti bakalulu obuyinza obugenda mu mikono gya pulezidenti bungi nga bw'okiwulira bingi by'alina okubeera nti akola nga pulezidenti abantu abamu kye bagamba nti nedda kyabadde tekyetaagisa kubeera bwekityo ssemateeka omujja ayagala baagala kukyusaamu katono pulezidenti w'eggwanga erya Guinea Bissau abe nga ayina obuyinza bungi nnyo nga bw'okiwulira ng'omukulembeze w'eggwanga eryo

0: wabula ba makaga nge katiba sani fokuvale tuwazule chizigo cha mlonje habo perfume petroleum jelly chizige chikole wano kwe gendeleza no umukuwa no umunji mbibale vya butonde ne chide koru susunga lugumvu atenga luwewe vobu debona chiri mamaduka gono kwe torole guanga mlonje habo perfume petroleum jelly che chizigo cha valunji.
1: Salam Junior School ne Salam High School Kawanda wabitembe amasomera gale senja ulo mubyenjigiriza byegwanga na dalamu science subjects antika kulembera Haji Idi Mukeba kakensa atenga nanja migwa masomo ga science gaba wala na balenzi gali ku musinji gwa busilamu na yenga na benzikirize ndala banilizibwa gava ku nasale paka ku secondary tusomesa secular ne dini ngatukwa sana bana Quran ku mioyo ne center number izo natu zilina muvo vocational skills to somesa mechanics electrical engineering and installation na masoma malala manji tusangibwa kawanda wabitembe kilomita 14 okuve Kampala Bombo Road kubira Haji Mukeba kunoti musambu noti 2 atano mubiri chinana mwemu chinana munya ne kunoti musambu atano mutano abiri mwemu atano mutano musambu mutano oba noti musambu noti emu chinana mu musambu nkaga ana mu musambu Salam Junior School ne Salam High School
2: chuwe day ite chikaka sidwa kubomu kaka ngane kuzomu zi kumi Oktoba wamune sani ngane kuzomu zi kumi na rumu fongi za kukule Wopal of Africa Radio wajiwa kaka wuo kakura kura nyati liku singa nila mabega kumono ndi guno tugenda mumazo mujitu some mujitu ige kusaka magezi mujitu ike nunde yoko keyo mulembe ikikereza ukurundi mbuse zorulio wamune nte jangune chotunda tusensera katare ukulima nukurunda ukulime mwanyi sakono kukata kwa mutindo Kuliba kubera kukalemu house Ukulina na Uganda Museum Ukutani kani sawa bilizo kumacha Paka kaungeze Abu sone sabanje Abu kukumu business Ebi nyingi zana katare Abu uliba magizi Ama kampuni gana chegekole deko Gakutuwa kumagizi Utandi sotia Nebi nkwebida rabinje Nkugambi chuede Fungi za tukoline Pearl of Africa Radio Puyi ingili na mituwa lebili joka Bookinga tikiti yukate Ngoita kunoti musambu tano bili Kumi neemu Kumi Kumi na bili Awa gitwa Ship with us Banachi nkumu kuchi China. Everyone, woman Mehmet events.
3: Hello.
4: Yes, sir, Mwami Mukasa.
3: Hey, Mutiane, yo.
4: You're no broker.
3: Yes, broker wa mayumba.
4: Hey, bangabi ene nyumba za mwenunjiko.
3: Chitufu. Oya kada hapise ngevi meka?
4: Ngevi satu.
3: Ebeyo aji gambie?
4: Bangabi, sata, ano.
3: Deda seven ozari nyamuko.
4: Hidu waji.
3: Anti danji jetu sigisa ya mrembe.
4: Yes,
3: anti nefali ya chitundu ya linya.
4: Musigisa.
3: Global paints.
4: Mutia.
3: Kusiringi. Hey. Tuko sa global mat. Ate munda ne tuko sa global silk vina ilo.
4: Singa kweta kwa wabwe.
3: Wabweru tuko sa global weather kote maljon.
4: Owa. Kusiga je musiga. Ogwo mutindo kusashulile sende zonna.
3: Guli umite.
5: Global Paint, a reliable product. Uwako guwede, wama lirizo kuseleke visirobe ya shukura ni bebiziho. Echife chidabirira abana, abataina muasirizi. Na yolo gendo lunotelunia guwa. Umuaka guno, tudamu kuduka. Tuduka na echigendelelwa. Tudukolo kuchiusi wabulamu. Uwegate kuanyo muzirimurani, bili abili mumukaga. Uansu wabulamu kugamba anti. Ukuduka, okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukura ni bebiziho. Ukuduka, kwa angine kuzomweza abili. Umwezi ugomenda, umuaka bili abili mumukaga. Kukurikati over ugogo. Jangungo mtu sechi. Nomo, nga famire, isomero, umuzikiti, uwa kampuni yo. Ate jukira nti umjozo guo kudukira muu. Gwa mituwale isatu juka. Ubi mituwale bili na chitundu, gwa linari city ya KFC.
1: Jangofu ni kiti yo, wano Kupal FM, neku AK, Islamic Book Center.
5: Anyo muzirimurani, bili abili mumukaga. Ikutusibu wako, Kupal FM, anyo muzirimurani, bili abili mumukaga. Tuko luogula mo, tuko rwa shukura ni babies wa administration bro.
6: Tukwa nilisa, program, manyewusi.
7: Salam. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم سهل لنا فيما نريد ونجنا مما نخاف فضلك لطيف إنك على كل شيء قدير اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزد اللهم علما Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amatena mamjiga Allah subhanahu wa ta'ala. Tumebaza Allah wajitiwa. Ulebi ingila biyatu wadde. Alati la tuhsa wa la tuad. Bitaswila kutula mubi wa nabi wala. Yadde bitegeira anti chino na chino. Wabulebi mu Allah bituwa. nga tetumazina bimusaba ntutwalange ebintu ebirinnomu muntu omulamu aite okera kumacha omuntu omulamu aina okuwulira muntu omulamu aina okubeera nga alaba naye nga muffe waliwo abatusinga okusinza Allah subhanahu wa ta'ala naye nga talaba bangi batusinza okutusinza Allah subhanahu wa ta'ala mwana wattu nga tawulira nga gwowulira tasobola na kutambula ne bwe kibeera nga byonna ebyo Allah kyabikuzingiddeko ng'okyabirina kyabbeeyi okubeera nga Allah ekitiibwa mwebaza okubeera nga okyalimu abo baabituusizaako kabubeere bwavu nga bwetubutwala nga omusiba ogusinga obunene bangi bagagga naye nga ate enneeyisa yo gw'omwavu tasobola gituukako buli kintu okikoleramu kwaddeko okyagaliramu n'osanga omuntu nga okwebaka yasigaza essaawa emu ku bbiri takyebaka wabula asumagira busumagizi gye bali bangi nnyo n'osanga abantu abalalanga gwe kyolya buli wamu waliwo abamu nga bana bagamba ennaku zino omuntu nga mukulya ali international buli kye bateeka ku mmeeza nga
8: akirya
7: olubuto lwe lumusalako nga lukuse naye nga talina kyasuula bbali naye n'osanga abagagga abamu nga nebyo bamulekera bamubwirako obudde bw'olya ku makya ddamu oli esawa nga 8 ogwakawungeezi n'oba bireeta nga bifaanana bitya saawa 6 tasobola kubirya naye nga sente alina mpitirivu n'osanga balanga bagagga naye nga takyasobola kutuulako n'abantu mu muzikiti newabeera muzikiti asooka kubuuza tuli seefu nga ejjuma zino abantu zabira mu jjuma abantu nga emikolo nga yagiviirako ddala
8: atambulira mumotoka eri tinted
7: emotoka atambulira eri tinted ate buli wagenda bateekwa okuba nga waliwo abamusooseeyo kye bali abantu bali mu bulamu obwo abalinanga emikolo gino kyaffe gya mbaga gyaki nga takyasobola gituulako takyasobola gijjako abantu bayinza okuntagula abantu bayinza okukola ki nina obeera oli nga buli mukolo bamugoba bugobi nti sebwatta okumanyi mu kika kino naye era tebamugobye asobola okutuulawo n'alya n'atambula n'agenda bannange bingi bwotuula wansi wa intaudu nicmata llahi
8: llahi
7: la tuhsuha bwotuula nogaba nolaba ebyengera allah byakuwadde tosobola bibala nebiggwayo naye ekigambo alhamdulillah kizingako oba kigezaako okuyambako okwebaza ebintu bingi kyova olaba nti sheikh hamza bwenatuwulira ekigambo ekyo ekya alhamdulillah nti allah yakituwanga kyengera mukima kinsibu kuba kisumuluzo kya buli kyengera allah kyakuwadde ekyokubiri n'atubanga yekufula eggalawo buli kirungi omuntu kyatuukako omala okulya emmere alhamdulillah kuba obulamu bwenjera buli muntu buli mwe muisalulwe nomusajja wange mataali nyewe muluma akaaba ayinza obutakaaba ngaafiiridde omuntu enjera emulume era gwe ate okukaaba nga waliwo omusiba oyinza omubuuza kiki muganda wange kikutuuseeko kati ye mumanyi mu mbeera bwe zityo naye omuntu bw'ali akamereke
8: ebaza
7: alhamdulillahi rabbilalamin
8: wazuukuka alhamdulillahi ladhi ahyana
7: olaba avudde mu toyireti
8: wadinga riwaya yeetaagamu okwetegeeza alhamdulillahi ladhi adhaba anni
7: bano batugamba nti sebo nti mwagigoba nayo
8: ghufuranaka ye
7: ghufuranaka
8: ntuufu
7: naye ojja n'ozingako ebintu bingi
8: wayambala olugoye alhamdulillahi ladhi kasani
7: adhathaw la ilaha illallah nti omuntu yeetaaga mu bulamu bwe n'embeera ze okwebaza allah akisembeza nnyo
8: n'abantu b'omujjana wa akhiru da'awahum
7: an alhamdulillahi rabbilalamin wallahi nali newulizaako musajja mukulu musajja mwagala nnyo doctor muhammad almukhtari ashinqiti yali alina omusomo darusi yali asomesa n'agamba nti mu qur'an aya ezoogera ku shukuru mpitirivu okusinga ezoogera okusaba n'agamba nti omuntu omugezi yali badde yekwata nnyo kukwebaza n'agamba kuba okwebaza kukola ebyokusaba okwebaza
8: omuntu yebaziza abasabye
7: abasabye
8: la in shakartum la azidannakum
7: n'agamba nti singa omuntu yemanyiza okwebaza kyali badde kyabbeeyi kyova olaba nti abantu bakubiriza nnyo otutandika program lwakatutandika khutuba otutandika durusu alhamdulillah egulawo buli kimu kyonna kyonna bingi Allah byatuyisizaamu nibyo byaddalasa omutuukidde okuŋŋaanaawo kuba okumuyiseeko kuliko abafudde mukobe gumuyiseeko kuliko ebizibu kuliko ki
8: kimoloka kyasaabadde abantu awo
7: One of the ones who are not going to go to the city. Abamunga tebabiriko bagenda okukyuka bwati boda edduka ate yemutomera waboda edduka nga yekanze bwekanze ati atomere ono omuntu ate ali ku birala naye bingi nnyo byetwetaaga okwebaza Allah subhanahu wataala okuba nga tusizaako naye tumwebaze okuba nga akyatuwadde ekyengera ky'obusiraamu nkakasa kafa bihi minan niami kitumalira ebyengera bingi nnyo
8: Toina chosoa chiwanyisiganya nacho.
7: Allah subhanahu wa ta'ala tuka kata finna. Tuino musinkana. La mahalat. Utagama insha Allah. Waluwa abantu wa munga bumu. Kuhi laki zampo yokufa. Mkwanu wakukuma.
8: Yela waluwa ajomu. Yalikira wakusare juma muzikiti. Ngabogira nyo kufa.
7: Ya, muzikiti wako kutisa tisa nyo.
8: Ya, asari ya muofisa.
7: Bwana afuna imamu mulala atali kukufa. Anako mawu.
8: Nani kati umairu wacha wa tayagara wa yugire kwebio.
7: Aina biya kwa zebi inji.
8: Aina chizimbe checha amarili zaase. Mwariwe mari yaliko kontaine jamu. Haa binji wa ino mari zaate
7: kwa mwagamba. Habana wa ingira thadia.
8: Habana wa ingira thadia ati katigwe.
7: Ati katigwe ndi katika zomu teka mu.
8: Haringa gama ni wanafa binaimi nila.
7: Allah.
8: Visigara bitambula sheikh. Fama bakati alihi musama wal adu wa
7: makanu munzarini.
8: Naam. Iguruteria wa kabila.
7: Mbafa ni wagenda.
8: Na atete baba lindi kilisa.
7: Atesibu nanti baja muzika.
8: Yela.
7: Kumanti tuli wano ni wali wabali kulumbi.
8: Yela.
7: Wali wabali kulumbi.
8: Ense sigare linomo.
7: Ense sigare linomo. Eche chila ganti Allah ya kule
8: nse. Oroza nti gwe wa amanyi kuyo.
7: Eche chila ganti ulimutu.
8: Awaganda waga atuari tulabi abanene.
7: Mirembe ngalo. La ilaha illallah. Allah tumebaza banange oza fa papal FM chikuru nawe twale yakaddao. Obyeko byotunulira Allah byakutusizako nebyo limu. Ngatuna kutunulira byosubira
8: ku abantu bayino kumanya Sheikh nti empaji zo kuwebaza Allah za mirundi esatu. Kubanga otusomeseza ku kigamba alhamdulillah. Naye abasinga bakomawo.
7: Ngatazi nga ina nokwebaza okwebikolwa.
8: Basengeye
7: nga yekwekera omu.
8: Basengeye bakoma kwa alhamdulillah naye. Okwebaza Allah kwa kuli munyingo satu. Ashukuru bil lisani, washukuru bil qalbi, washukuru bil jawari. Okwebaza no rulimi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith.
7: Kitegeza aye jitu kitegeze mbronje.
8: Nya, mabyengira Allah byakuwa de binyumyeko. Naye wano etuba tubinyumyako tubinyumyako mu nyumya ennungi se nyumya y'okubalaata amanga mulimu
7: olingamuzinaguzimba matrabika fahadith
8: nedda kati oli omusanga nga ezente nazo zizo ali mukulambuza nezente nazo zizo
7: agamayumba
8: nago gago Nenga mugenda kwawukana nga tagenda nakuona 15.
7: Tagenda kwa transport.
8: Kati embera ya
7: nti akulazi akulazi assets zo.
8: Zani. Ochegede. Kati twebaza no rulimi. Ne twebaza no mutima. Kati okwebaza kwa mutima al-iqrar. Na moku kakaso mutima go. Nti bino Allah ya bikuwadde. Omuntu uli wata kakasanti Allah ya muwadde. Ni wagamba alhamdulillah tegasa
7: buli wala banti msaje mtetenkanya
8: naam katira bechaletira karuno buzimu yagano kakasa ku mutimago yagamba inama utitu ala ilmin indi second yeza ko kubanti sente za yina ne byengera byaina magezige
7: segeje ne bana bagamba tya twasumanga bazenya
8: twasumanga bazenya tukora nnyo Mufesente za musayi. Tata wange yali musubuzi wa mariba. Yofa baso kwa kulete chuma che mwanyi.
7: Fetu baso kulete ingatomu Kampala.
8: Aha, katevi. Sende za musai, katevi, wevi chyo.
7: Allahu
8: akbar. Umuntu ayinoka kasanti Allah ya muwadde. Wa ma bikum min ni'matin
7: fa min Allah.
8: Fa min Allah.
7: Mm.
8: Katteri chengera chetu ino uja Allah ya bachi tuwadde.
7: Mm.
8: Tagaba magezi gafe na bukozi wafe.
7: Kubanga buli makubo goyisemu chifuna.
8: Mm.
7: Abalamu bagebayisemu.
8: Naam.
7: Ato chifirwa.
8: Nera. Amakubo gagagawa zake gavuza.
7: Gavuza.
8: Eh.
7: Goyisemu chifuna bwe gebayisemu chifirwa.
8: Mm. Kati Allah kwa buita ufiq.
7: Mm.
8: Kanera kaluna kasayo gerebi Allah na anyega. Fakhasafna bihi wa bidarihi
7: al-ard.
8: Kananamu miza etaka nebi wa bugagabi.
7: La ilaha illa Allah. Kagamba al-iqrar.
8: Iqrar
7: wa bilkali. Kaka sinu muti magu.
8: Ti katona ya mpani. Adi oraba seka muwe. Kati wakaka santi biyo ina bibyo. Obama gezigo.
7: Nida.
8: Zino aya zetu ogira wanu. Hadithi no zile taute kwa abi abamani. Sima hanyigafu.
7: Wallahi shitofu.
8: Allah ya kujo kiza.
7: Wallahi
8: asoro kila kumachanga oyagala okusika aya negana oyagala okusika hadithi negana no kupanga ebigambo obisomesa abantu bi flowing
7: mm
8: si integera iyo
7: okira kumachanga osiga de fi maana al aya
8: naam ngo ayo jeta kama au kama qala Allah
7: okay.
8: Nero mwalimu watu wakoyo levo mumujie ko muzindano kubanga aya tuzileta bil maana
7: atiruachi
8: nanti ayo aba ilimu egenze
7: watandika ayo kuzogera
8: au kama kala Allah oyo umuje kwa muzindara
7: asaye
8: de sheikh
7: la ilaha
8: illa hadisi hadithi au kama kala nabi ne au kama kala Allah
7: wallahi ngaba waga
8: oyo umuje kwa muzindara
7: ili mwewe dewo
8: nabe we dewo agenda
7: ade
8: mwa kwa television a second
7: sheikh ayira
8: na mkati ekisemba yo ashukuru bil jawari okwebaza Allah ne biyungu okora emirimu i'malu ala Dawuda shukra. Mukole mirimo abange mu abantu ba Dawuda ngaja kwebaza Katonda. Kubanga Allah yali yabawa Dawuda ne Sulaiman. Allah yabawa jamaa lahu ma baina an-nubuwa wal mulk. Bakabaka atinga banabbi. Abata ina chaku chata kuwadde. Chobanga Sulaiman yagamba utina min kulli shay. Kanunde atuwa bulichimu. Ulimna mandika tairi wa utina min kulli shayin. Inna hadha lahuwa alfadlu almubin.
7: La ilaha illa.
8: Nani kunsu wangara mubu gombe atengori nabi wakatona.
7: Wallahi.
8: Ati naku wakina jisa angawa.
7: Toina.
8: Ni yawmul qiyama togina sanga naku. Vaku ono jawangari ya mubu gombe na inga agina kukulajana mujahanna.
7: E dunia teride?
8: Ni ya akhira amfu.
7: Akhira amfu.
8: Nenga tiono Allah mugati debibiri. Mukwano gwa Katonda arenga muadi kati Allah yabagamba chimwa temuba ko chimukora i'malu mu mukore milimo eswara wetuka musale osegede ndoza we kuba kusaddaka musaddaka mu mukore milimo jasije nabaragira chemuyinzo koro kunnebaza ne wa qalilu min ibadi yashkuru batono nyumba dubange bempadi bannebaza
7: kugamba nti obanga asembeza chiri. But no nyo bempe ebintu abikozesa mu kunnebaza.
8: Naam, nera abasinga innal insana la yatwa. Ar-ra'ahu stawna.
7: Omuntu atwagga.
8: Zi budget zembaga akanyomeroko ka disco yakajjawo.
7: Ole Sheikh Issa kuyatunyumiza ye ku disco nokogera tachaina budde. Akona ku kifuba nti awo.
8: Namba musanfu.
7: Namba musanfu.
8: Na yeko nako.
7: Na yeko nako.
8: Nibi inefuje bebi sanja, Sheikh. Inefuje yake.
7: Elanga, mwane namu chika gendo kuwasa. Uroon malabaji tibati, au kibashu kila kwa karikavali.
8: Karikavali.
7: Kwa haji gundi.
8: Karikavali ya. Horaba Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wewamu kubasaji Allah biya webi runji.
7: Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Aliku wagama tiyali muavu.
8: Nela emiri muji ya koranga. Ya jikoranga kuoyo ngila madara. Nete ya ina zambi yona.
7: Allah.
8: Kwa sababu mina layi fatahajad bihi na afila talaka. Ay ziyada talaka firrifa. Uwude mwisho imuko sari Qur'ani yyo. Chigenda kuyamba okweyo ngila madara. Kadi ya koranga miri mkweyo ngila madara.
7: Allah.
8: Na ye Allah yari ya muso nyuhuwa machi.
7: Allah.
8: Na ye. Ya imi ilangechilo na asara. Habigere nebizimba. Aisha we yamubu uzaruachi uzimbe vigiri rocho tukakumbere ya gamba atia afala akunu
7: abdan shakura
8: tu ya gana mbele umudu yebaza
7: Allahu akbar
8: na angali angala ganti sina chinsobora akura akura kakatunda nti mwebazizo kujako chino katichandi wa denti Allah basi tudi bebabi raba sare mirimu je
7: kubaba labieko
8: katininda ko ekizimbe choko ya abantu chibako ya mchicho
7: La ilaha illallah.
8: Ochege nawe inake duka na ina ryo ryo. Bashi bazina zuhuri no sigara mu duka. Ataba abakoze abapangisa ku kizimbe cyo bonde bagende basara.
7: Ekizimbe cyo.
8: Ekizimbe cyo.
7: Onaka duka. Atenga ibitundira ku kizimbe. Nawe biri nago basubira nakugwe.
8: Ne bazina cyo insanti bazina. Yena sigara nga atudi. Nate bana ataba pangisa ne bajane basara.
7: Oba yatuuka gye yali alaga.
8: Kandi kati ye njogera nti nze nebaza webaza sikyasama. Yebaza webaza. Takabburu sheikh.
7: Eh?
8: Eh, naam. Kyandibadde nga aba basajja be basooka kulayini. Soka kubanga lwaki. Teri hagenda mubuuza lwaki oluddeyo.
7: Allahi tawali.
8: Lwaki ogaddewo. Mulimu abasajja muno nze mbamanyi nga asobola n'omala emyaka 10 nga takola. Naye nga kyebuli kyayagala akifuna. Nga yasetinga obugagga. Owensibo, babu ita wansibo. Hamayu huh? Msa jomia ganti, wabanga tutu kanga kurefu, nga wabawa weba okora sente muturo. Ton naba, to ina ye watu.
7: Wabawa weba si?
8: Adimuni mwaba sajja, nga ne wabawa yeba si.
7: Akaunti zigina ko?
8: Nanti. Katu yafana na watu, ilo hachechi mga no kusara
7: jama. Sente azikulanga msumisa. I'm so much have I ever seen? Go on away, Yagrachi. We assume of Yakolirako.
8: And I heard Tom Somesa. Tabuko Tabifuna Mungono. Gone on Sajo
7: Soms Tabidava. Nayori
8: Kati
7: Azuka
8: Gukwezi. Romova was a King of Fahadi. Nti Bari Bamakorako interview. Never move so innocent and make her.
7: On our Saudi.
8: Eh.
7: Yatuzimbe chimane cha King Fadi wa mkwano gwange mamukuli Abdurrazak
8: nabuza moderator twagala kumanya sente zeninango mbuziza zeninango mazo kumbuzo ba zeninanga tonna bakumbuza
7: muri interview wali wezigenda ko
8: chichi yali ategeza anti every second jini anga bana basajja bayine migabo kangeze mu MTN wa Mwenda chika mekezi itaonga olita tadeke ya time takubye simu tadeke data
7: mobile money bichi
8: kati wewe bugaga wewe tumwevalia basajja nga Allah yabate yabawa watu nenga wallahi tateka chenye chewase
7: nga muslimu
8: nga muslimu abamu mwekanga no mwekanga ngata ina wadena karaga nti muslimu naka
7: rebe banga matinge muziki tijasigala ku reporting abya weddeyo Inanga abamuta haji yatulanga wali.
8: Muziki yakuva muda.
7: Muziki yakuva muda bali reporting au reporting izi.
8: Nenga nina balabe manyi sheikh. Wallahi nga Allah bayambie ko sheikh. Haro musajja gwensingo kwegomba. Asalira twali tumusa zawo.
7: Kabaragara
8: ne kati asalira nye munyonyo musajja mweru muwanfu. Nere moro kazajira mozi labanga. Nsajja. Nayo musajja oyo kyemwegomba ko. Naira ndoza na kimugamba nakolumu. Kubugaga waliko. Asali ya kula ine soka buli swala.
7: Eh?
8: Kula ine soka. Aba ogero wange swala etu za jana omukeka gwe.
7: Yange jina basi.
8: Ne bafajire kubanga nasaza nafajire kabaragarawo. Ngali ogero mulanga parking. Ogaba mubako busaidi mire moro kazajja na za be.
7: Mabubba.
8: Nenga sigaraja. Nenga janguwa nuku haji toaha.
7: Allah. Wakabari.
8: Mabubba kaka gari takuma.
7: Acha wa muzikiti na street yagu.
8: Kaleweseko yu msajja. Wano wano msajja mwela. Msajja wa. Na yu msajja wanga ya uchibuye. Msajja mugagara ali. Toisa mumba nyanti mugagara. Yeto waza nyo. Nyo na ye alhamdulillah.
7: Eh?
8: Mwebali Allah bagondereza
7: sheikh. Njina gwimanyina angi tugende mu hijja ne mu umara. Nebe tukeri engedi jakolamu. Nasture migugu. Nakola chi. Toyinza kuloza nti yo mugagene Kampala aina bakoza basuka mbitano.
8: Allahu akbar.
7: Asuka mbitano. Era tokiri takiri zena kum
9: era soka nakuba akamasha ochene chiganje gwe ngamba naitu bakugamba no kati omu ya msange emina mehija omuko bakuzibe Allah ne yamsitula aba agiragira bati amsanga yebase kubona wali wabajja abakeriwa ne batafuna buliri kainava kuliri gwe nabu wo msilamu yene bakakutaka kati ntumuli nali mtu mabali ipako akuma waga mama seko omusajja ali walinga kumulyango mumanyi kyasi mumanyi namugamba nagamba kizatu gene mpola mukulage nagamba yo musajja bukaka soko twayigira kukola
8: Allah nenga yeba sikumulyango
9: nga yini wasikutaka mfalisi chakugabye kuyangaze kaze mfalisi balika basoleko nenga sikutaka nagamba ntu musajja mugaga Tangu mukulage nanga kuri nategeera nti musajja mukaga nenga nisi manyaka
8: nenga mumbera je yisam
9: meje yisam uri anje yatana kunyonyoga manti je yampa nakulanga wona lewe ndavana nga nenga gawala nayo oyogola boyo evanji
8: naye ichukachi abo bo bebaze Allah
9: bebaza
8: nenga ku 10 osanga ko batano
9: ye bakalilo
8: batono naye alhamdulillah tsaballa bayinji waze
9: allahumma amin ya rabbi
8: kubanga che chigende rwecho al nabiya ganti ni'mal mauna tahwa omugaga katonda kwa descent ati na muwana okumuti abamu yambiye konyo auna kubanga bisere bisinga sente zituma konona
9: astacho
8: iyo che chigende rwa cha sente chisoka kuba konona kaligosa gatali opposite chiringo sango muvubuka ngatanywa njaga Taina yoka waraka afuke yafunisa rubuto tabira mu betting aba yewonyesa kuchara nenga miyaka je chivubuka ejiram kanare odiro muvubuka note yako ne sente okukuba kuno na squared
9: aina amanyi
8: muvubuka
9: muvubuka
8: kadi atogeko no buyinza kadi bintu bisatu ngaura Muhammad Salman we Saudi muvubuka aina sente kapaka Ati ya ino kukulembeza kati hoyo. So wano kufukira mkama. Na kusasura.
9: Ha? Na. Pale, mchikumu msangu kwenye menda, ekule ilio mtu wabuli jo, okweba zate kugwa yoba nanga. Atenga kasandamu wabali yu. Ntuma tuwa kumizindaru. Uli mtu yeba zia koko Allah SWT ya mtu sizamu. Binji, neye, mkirize tutandika na kweba za kuwa yesibu ko. Ya buli chitu njitu wakala msimu no. Na kurno, tupane mkadu wa Sheikh Hamza Badr Kaira. Rwa hadithi era subiratawo mulira inshallah twali ku hadithi eyo kubiri ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu sheikh we tunyunyura ko akatuno ku manaqib ku byenkizo msaje byali noyo radiyallahu anhu amir al-mu'minin etunulira ku hadithi twakomando zakatose ku iman
8: naam
9: ngambuza akhbirni anil iman
8: naam
9: Mbolira kwa bukiriza chichi.
8: Naam, Sheikh.
9: Kwa zao tugendo kutani kila. Holiday mbuza. Na mwete mchete. Awana mbaba umuza.
8: Naam, awana tu waba umuza sewa.
9: Badda munga mbika.
8: Badda.
9: Si wiki emu kalijiwa usigaza.
8: Wabuza wiki emu. Wiki jeyo tebalikao.
9: Ni Allah sasira wa zade ya Rabbi.
8: Nanti nila. Allah sasira. Zewe nsingo kusasira. Wadenga nange ndi muzadde.
9: Era chitofu.
8: Nati osango muzadde nga aina aba university.
9: Allah.
8: Aina aba secondary, aina aba primary. Kadi fetu chato bana wa primary.
9: Primary. Ne.
8: Nga ata ina makana.
9: Batuta mu muntu.
8: Allah. Ne Allah. Allah gabira Sheikh.
9: Allah ya Allah.
8: Ogira emirimu je tukola nga si je tuyimirizawo.
9: Exactly.
8: Bakati yo musajja center azijja wezo zonna.
9: Aina makana.
8: Aina makana. Uli aina makana. Aina
9: masoka mkumi.
8: Seke nduwe primary.
9: Awa sigade wakabali ya.
8: Nabi nganda.
9: Nabi nganda.
8: Bakubila ya
9: masi. Watunuli de.
8: Awa gendo wasa.
9: Nabo kucharu.
8: Allah.
9: Nabo kucharu. Nabo kuzibali ni
8: waka. Allah akbar.
9: Bunanga watunuli de ye. Na inga ati obla mugenda masu.
8: Mera.
9: Tewa musanga kunga tamuza vigile moto keganyi. Aba chichi. Wallahi Allah mugabirize.
8: Kali Allah yongira bazaddo bagabirira.
9: Amin ya rabbi.
8: Ati nabana basabire ku bazadde baba. Kubanga nze zijukira Sheikh wafe Muhammad Chikomeko. Amaye Sheikh yatandiko tusomesanga tuli bato. Muhammad bamwita Muhammad Chikomeko. Awanga ya butambala.
9: Hafidhallah.
8: Naam. Sheikh oyo yatuga ina tarbiya yatukuliza. Yatugamba nga buli chemu agala chonna mu kisabe Allah. Kamu cari batu. Kau angkat jinemia kajamu katonda ya nukrabi musabat temuina mazambi. Kati so na abana tuba gamba ba mudua ziba saba itinize nyo sabira wazadde bawo.
9: Kuwanga Allah. Miaka jogu tu.
8: Allah yanukule dua zao. Ayi Allah sasira mama wange, sasira tata wange, amperele. Ayi Allah muwa busobozi. Mubateke nyo mudua.
9: Kugamba. Na wazadde ba njini njini. Baigiriza abane duwe nunchi.
8: Na mchayoche njini. Kwangu mwana inzo butachimanye echo.
9: Chikuwa sinina kumzadde alia tuliriza. Ngo ino mwana wa P7. Ngani rabbi ghufirli wali walidayya. Tajimanyi.
8: Naam.
9: Rabbi ghufirli.
8: Kaya na ajimanyi atanga asumira ku St. Peter's.
9: Nga tajimanyi. Kuwanda ba, kwekwani ba doku sasuro kuso kiri wako oku.
8: Nena, mdandana uliswala.
9: Uliswala.
8: Rabbi ghufirli wali walidayya warhamuhuma.
9: Kama rabbi yani sawira. Niyungu mwana tajimanyi, niyunga bambi ya tontuma, era bati doka ita competition izo kuzina. Bambi ni kakulabu lunji.
8: Kupromotion.
9: Kupromotion. Kwa gamba, katunda kakwatira kakana kangi.
8: Seka, nzeteli sanyo ni nsinga uri la, kubanti ndi mchisengi nenga, eno kula katabani kakari msumba Qur'an. Nzinga amba, niyo katasumba bidara, mpuri le sanyo.
9: Ya, ilu mbadi waka.
8: Naya alhamdulillah.
9: Amaze fajiri ni kuma wao. Nemba itako ngabale mudido basoma. Luka jet nangamba tasini mugamba asome nyonga munne. Meeting sanyu sizye chaje to kutinga abantu. Tasini mugamba asome nyo enonga nawo mulira. Nemuita nangamba ngato sumanyo nati oliya sumanya atenze nkwata. Yali akula muraja.
8: Mbona ali mukwata?
9: Atize ndi mukwata.
8: Allah.
9: Kati nsomba wenzira mwe mabegana. Eka tioli ye. Ali mukosoma bikadde chivula banga alekana nnyo.
8: Abdala. Abdala alekana nnyo.
9: Ye chabei.
8: Tisa jusa she.
9: Wallahi tisa jusa.
8: Tisa jusa.
9: Kwani oba alekana nga ndi kusimu. Amizemba vida. Nengende ebweru nenji kubire ebweru ne bone ne bakule byabwe.
8: Wallahi.
9: Ye chabei abazadde abali eyo.
8: Yensigo jo wawasiga. Alecho sisi chokungura.
9: Allah tu sasiri ya Rabbi. Ni haba zede tuwa sasira kuwa yu kasatu gama tuholide wedeko. Echida kumba mchimanyi. Ni tu sabalo chitibwa. Namu waba we. Okutete nkanya. Atino okulaba umutade senteza mwe. Ndisija kuwa kuna ama guba fi dunia wal akhira.
8: Alhamdulillah.
9: Chana kunyo kwele data sara. Nga na wachimanyi tasara. Chana kunyo kwele romwana. Nga gena kubira mulogo. Nga mwana taina maakida ya denaka. Jasumira. Chana kunyo kuwelira fashionisti. Nga jia kuwelira mumisono.
8: Misi Uganda.
9: Misi Uganda. Na inga te abamu ojia kuwe kanganga vazede. Tuinako mikono minini. Wanga nao chima ingoye gwezi gula. Miaka jari mutanakula. Tanafuna sende zigula ngoye.
8: Gwezi gula.
9: Uke njini gwezi mugulira. Atira nazi kwa ambali damu. Kuri nilida vika. Nawe noga manti wanajia kubamu yelinde. Nawe ke nyini nyini.
8: Omwerinde.
9: Nogama ba mwerinde.
8: Ali amunaza kaya yana. Ari omulenzi namunaza chifa bakazi.
9: Ateche mbade simanyi. Fasal bi khabira. Eche mbade simanyi. Na ye, nubo sasira abazadde abamu. School fees azze, neba gamba teka sente. Wola ba, abana babira abantu abo mugaso. Tubazze tugana kubazza ku masomo gibasomera. Na ye, bera muntu alabire wala. Kale okusoma nnyo si bwe bugagga naye ate tujja kusanga ku society ng'okusoma nnyo kubi bakuvumirira wabula obugunjufu buli muntu abwagala naye tunoonye obugunjufu ewali obugunjufu ewatali bugunjufu noona abatwalayo bameka tebajja bujjayo kubanga buli mu bifo ate omanootu ebyekusise shekhe ndowooza tuyingire naye nga sekamiri akutumidde
8: Sheikh Amir wa kusidika
9: kutumide.
8: Masha Allah.
9: Haji Majidu.
8: Haji Abdul Majid.
9: Haji Majidu Sali.
8: Eh.
9: Akutumide.
8: Wale wa yugamba Haji Abdul Majid Odeke.
9: Nati zija.
8: Oyo yomanyi.
9: Haji Abdul Majid Odeke. Odeke. Ne ya kutumide. Era na wade na Haji Sali. Guru.
8: Na.
9: Na gama nti Haji Odeke mkwanu kwa angimyo.
8: Nanti ya guru kwa ya mwagenda mwumra.
9: Nimba jukira mramanzani. Na bagu wako. Haji Odeke. Ile ya mwuzi jukiza. Nangamba Haji Odeke tuwali na ye. Atuwe ni Haji Mutebi. Haji Mutebi mmanye mundeva hao.
8: Haji Mutebi.
9: Wali yao mbitua kita.
8: Haji Mutebi. Amanyi kidwa na. Almarufu la yuarrafu.
9: Kati Haji Mutebi.
8: Nyoji owadochi mayinti Haji Abdul Majid. Ainoru gana kwa Haji Namukupa. Usumani.
9: Mwadesi chimanyi.
8: kati uja ugenda kuvulire goroza sente ezo zitambula zitia
9: dhuria tabaadhuha min baad
8: dhuria
9: Allah we baraka nenga yakutumide nabadde kuna ye haji sari wali Sheikh Ismail ambo wa kuhuda sibo yakutumide
8: alhamdulillah
9: nenga mbi Sheikh Aida
8: ya rabbi alazim
9: nanga munebalize khutuba jakatuwa kemebega kawa wagenda kumbula
8: sibo
9: barakallahu fika ne charu ne chintu masiba mukwebaze nsonge
8: amin
9: Sheikh Abdul Wahhab myomba Alehisani Education Center.
8: Ha, ya ntu aleyo, silimwela bida. Siyo yogu wampa na ntu aleyo mu...
9: Akutumide.
8: Muhitundu vyeyo.
9: Akutumide.
8: Azekosi.
9: Akutumide. Nangami Sheikh Aida Mumpere Salamu.
8: Alhamdulillah.
9: Asimba yo, Sheikh Kini, Islamiki, Idris Kaiwa.
8: Naam, ntelo kula messages. Saji agara nyesu mele vyeyo.
9: Nyo. Angami Sheikh Ayo, Sheikh Mundabide.
8: Mashallah.
9: Tujamu ita kukini zami. Kile munga Sheikh Ayo taina tabu. Atechi nunji.
8: Mashallah.
9: Gwe ajia kumute kuteka kunyindo. Kupanga uinsanji hao.
8: Naam.
9: Akuli manju hao.
8: Baga chinyana na mpini.
9: Hene munga mantechokubi nanti akuli manju. Tujamu ita anga Bashar Mithlana. Ajia kujanga mwalimu. Nene ya sewa kweleze salamu.
8: Alhamdulillah.
9: Muka muwafi, Dr. Shaib, semuwe mballa, mtukumbi, hafidhahullah.
8: Amin, ya Rabbi.
9: Sewa kuprogramu kwa hali.
8: Alhamdulillah.
9: Dr. Adam Senjala.
8: Alhamdulillah.
9: Kwa hali.
8: Masha Allah.
9: Ila, auli dizadara.
8: Nene ya sewa,
9: akweleze salamu. Kupati nukasyo kwe kumekuwa hapa. Abo nabu nasi abantumie. Mbelinga tuweza salamu zawe. Ilanga, abasimu, sabalo, chitiba. Abelinga, abatuko mbila. Kwa hivyo kuna hii, aino mgaso mu capacity jarimo.
8: Abasajia useka. Abasajia abatu lira. Tutuba wadale chitiba. Ni ukubantu basabira nyo Allah. Abatu wangalisa.
9: Amin ya Rabbi.
8: Bayongiro kukugasa umma.
9: Allahumma amin.
8: Kati Sheikh wangoyo Muhammad jikomeko. Na ya tani kuku, unatani kusomele uwe nga andi muto. Paka sinia wano. Nga andie yo. Nila nga ama nyinti ndi mutabani we.
9: Allah.
8: Kwa atavulunji.
9: Allah msasini.
8: Kale netuwa mweje mikono netu ingia na kaswa.
9: Allah.
8: Sheikh Najibu.
9: Sheikh Najibu kasa. Sheikh Chibiriti. Abdurrahman Kasim. Abdurrahman Kasim. Allah msasini ya Rabbi. Abatukumbile.
8: Kale jetuwa
9: kwa ingia. Sheikh Taha Kubo.
8: Sheikh na yewe tiyansu misa hako Taha Kubo.
9: Eka kuma kufi. Matumafu na mkisa gwe. Nifia tusumesa kwa tawahidi.
8: Sheikh Jaafari Mayanja.
9: Sheikh Jaafari Mayanja. Jaafari Ishaq Mayanja.
8: Tembo.
9: Ae Tembo. Msajja weka sisi. Na yu jari ni yasiba. Bona tipa vila kuna yu mbugira wa sajja banja ulo. Tusawa Allah basasiri.
8: Amina.
9: Zegwenjo okutori ya kusalamu ya amanyi. Yeri Sheikh Salihi. Haruna. Chiswiriri.
8: Yaru oyu.
9: Yari kubilari ni kuamma. Sheikh Salih Haruna Chiswiriri. Allah msasiri. Nijukira, wali ya mbuza kwa tata watu mmanyi. Mzei wanga Allah msasiri ya msonywe. Ya Haji Huseini Muonge.
8: Naam. Pelini ya baku buramu.
9: Banzi buramu ya mzei ya
8: Haji Huseini Muonge. Bangine. Bangine na yuko umana Kaira Hamza.
9: Bangine na kuprimary.
8: Waga mechiteza la techara.
9: Eh, mashallah. Na uwa mtu wa Kaira Hamza.
8: Jari.
9: Junior. Wenda kusipatia kwa junior. Ya bedda.
8: Naira kati chivakaru ubiliza.
9: Abedda bali kubanga unga wedi.
8: Chivakaru ubiliza kuhita Kaira Hamza nga wendi.
9: Sasi hajati.
8: Kati. Nero ngirokura afunye yeri njeda. Mumbira yu kubanti.
9: Akwe chitibu. Chitufu. Ene Sheikh Ismail Amboa.
8: Aina Ismail Amboa.
9: Aina mutabani. Tupuze juzu bide kumulako Qur'ani. Allah msasiri. Juzu satu. Kumulako Qur'ani. Ye Ismail Amboa. Nena fitwa. Tustahia inatuafu ni nsonyi. Mtuakari ya junior.
8: Mumita junior.
9: Yetu mumita junior. Ni wakati wa fedda. Ni wajuna tuwabili. Kubali kubanga kwa hiriri. Sayini munga. Na yeti njagada kushake siri yono. Mtu kia kuku amma kuprimary. Na ze Huseini Muonge. Ze Huseini Muonge. Na gamba yichi jachita. Na mugama tatu wangi Huseini Muonge. Na gamba nina katika. Ria Huseini liri. Basaiba kilize tulijie kweli yoko bili. Mkweli ya Haruna. Mkweli ya Haruna chiswiriri.
8: Na kuzara.
9: Na nzara mkadako. Elabu yungere yoko bilari yungere ambangu. Mlabangala bi mkade wangu.
8: Allah. Neroyo.
9: Kwa ya nzara. Na apane duwa. Nangambo jekwenda mwalimu. Jakwaseka inshallah ne yali mpa mu P3
8: za juba zenda ba
9: za juba zenda ba zimanyo kuvuga zigenda ku bidali
8: mashallah
9: ne zaba mukaduwa ngo bukuru ne saba Allah mutukumbire Sheikh akhbirna an al-iman
8: naam akhbirni an al-iman hadithi ya feno hadithi mpamvu bajita hadithi Jibril nera abali na finga tujitandika Umaru wanyumi anga wechari Musajja yajja tutudene Nabi sallallahu alayhi wa sallam Anata niko mocha kajojiwe ibuzo Mibuzo ya mubuza Ya mubuza Muarkanu l-Islam Na mubuza ku arkanu l-Iman Na mubuza neku ihsan Hibi ntubi satwe Mburi ya kubusilamu, mburi ya kubukiriza Mburi ya kuchibaita ihsan Omundi oguise twakoma nga amubuziza kuchiitibwa obusiraamu nera zakara lahu arkanu l-islami l-khamsa namubuliye mpajizo obusiraamu emeka etano nera omusajja amaliza agamba sadakta oyogedde machi
9: nazima
8: oyogedde mazima Omar agamba faajibna lahu yasaluhu wa yusaddiqu netuwe unyo omusajja ono wannabaki Ya abuza ati ya agama ndio gende
9: bati. Mm.
8: Chitegeza anti tuwa mwe kengira. Mm. Neturoza anti biya abuzi za badabi korachi. Adabi mani.
9: Mm.
8: Kala akhbirni ani l-iman. Mburi ya kuchiti wa?
9: Iman.
8: Wabukiriza.
9: Mm.
8: Kala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyomi l-akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharri.
9: Mm.
8: Na mburi ya mpajizu wabukiriza. Chiti wabukiriza. Ya mutoku kiriza Allah. Niba malaika. Ba malaika be nebitabo bibi yasa na baba kabebe yatuma noku kiriza mu nakuru enkomerero noku kiriza mu kugera kwa katonda khairihi wa sharri okurunji nokubi kati nechibanti omuntu abira nebyo bintu mukaga fa huwa mu'min abamukiriza mukunyo nyora ku katono mumpaji zino antu'mina billah al-imanu billah yatadhamman Omuntu okukiriza Allah bebino wamange biraganti omuntu akiriza Allah al-imanu biwujudihi okukiriza nti katonda jali echo choka choka wadde tonna mulabako neno okiriza nti jali nera tukakasa nti katonda jali nga tulabira ku ebyo byakola fefe nyine nyine tule bitonde kitegeza waliwo yatutonda kubanga ebitonde tebiso abeerawo nga tebiina yabikolaki
9: Aitonda.
8: Chidengo omwana no omuzadde. Omuyizi no omuchi.
9: No musomesa.
8: No musomesa. Hadha yastalzimu dhaka. Kati ayatullahi lkaunia. Obwenero bwa Allah buno. Bwebura ganti Allah jali. Khalqu samawati wal ardi. Ikhtilafu layli wal nahar. Okutonde wakwe gurunensi. Okuchuka chuka kwe misana nechiro. Nga urabe system yense ngeje tambura chila gabula zinti waliyo
9: nanyini
8: bintuwe vyo
9: nera alibu umutestesi
8: umutestesi wabi
9: mbae deniza kujia kudai ningi kukujia nge ni ya jifumbi
8: aha checho chenyini nini babu zo msajyo na marungu bima arafta rabak wategiri otia katonda wu nera mnyinyo nyura ya nyonyura nyinyo ya china marungu ya gamba albaratu tadullu ala albaer obusa
9: bulagant waluwe nsoro
8: aha waluwe nsoro ebu kozechi ebu furumiza wa atharu almashi yadullu ala almasir wasanga footsteps
9: waluwa bayali nyewo
8: waluwa bayatambudde ali nyewo teso akubanti ebigere byerese nebye tekao naga ati fasama udhatu abraj wal ardu dhatu fijaj ensi eguru elijudde emunyenye enjuba omwezi nense jude nsozi jude amayanja ala yadullu dhalika ala latif alkhabir tashimara umazi kura ganti waliyo abitambuze ebintu ebyo
9: Allahu akbar
8: kati so omuntu okukiriza Allah ayino okukiriza nti katonda jani walitamula bangako oraba sheikh watunu ya waya masanyalazi pagamba masanyalazi gajja kukuba nori omuganti ndaga masanyalazi
9: Allah
8: tasora gakuraga nayo boya garaga ogarabaga jikwateko ojagara network atuka kasanti network azitamara wanotori network no yoga network ajinda gejisonge ko
9: tusubira
8: kati wabango kirize ebintu ebyo
9: Allah
8: bacho kizandika tonda jani nze jakumara mura bako ngato nga wakiriza nti network ajene ngato jiraba
9: tujiraba tusana jiku atako
8: tusana jiku atako obo chegede kati so zobazita ayatullah alkauniyya al iman bi wujudillah wa kadhalika al iman bil uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wakukiriza nti katonda ikaya inosinzibwa wakukiriza nti katonda ye mutonzi ye kabaka nera yateka teka katonda yatta katonda ya gaba katonda ya ma katonda ya jako ebyo byonna byonna no kukiriza nti aina amanya amalunji kati hadha huwa alimanu billah wal imanu bil malaika okukiriza mu malaika ekisookera ddala okukiriza mu abo katonda bya tugamba amanya gaabo nga Jibril, Mikail, Israfil nga we bali malakul mauti ayo almuwakkalu bi qabd alarwah ayo yet Allah je wa department yoku jamwe
9: yoku
8: netukiriza ndi waliyo edimu department ye bubaka nga Jibril waliyo edimu department ye nkuba nga Mikail waliyo Israfil ye yakufuwa mungombe waliyo Malik ye edimu department yo muliro waliyo Dhuwan ye edimu department ye jana ati abo bonna bonna wal malaika tu alamu ghaibi wa malaika nesho ni etarabu wako naam
9: nera nabu baina bukulembezo wawe baina ngawe tuine biafi
8: naam
9: ne baina biafi
8: Allah ya watu onda mchitangara naba wevi wa watu yu tamanyo yifanana wa second masna wa sulasa wa ruba naba mbaina yu watu lobibili abarabisatu abarabina yazidu fil khalqi ma yasha
9: Allah
8: balala yabawa nebisuka kawo ngalo Jibril nabi ajira bange ina 600 ajanah ayo watu rukaga 600
9: just malaikem
8: na malaikem je ko mokuba nebiwa watu to je ko mokuba ngeduka kadi Jibril engeri jeri nti yezikulira zonna muta'in thamma amin egondirwa muguru atenesigwa so muta'in ai muta'in thamma ay hunaka fi as-sama ofisa nkuru ya malaika Jibril alayhi salam kati yainanga okuleta obaka mu speed ateddeyo temaraga jja ku nsi kuno okujja ke jjana nsonga nkuru
9: ni Allah mukaka
8: nabi abuza Jibril ma yamna'uka an tazurana akthar mimma tazurana mimma tazuruna
9: cheche kugana kutongera kadde
8: right to janga no tulambula kutubira wanonga twagala kulaba
9: tacho
8: fa anzala Allah wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik
9: lahumu baina aydina wa khalfana
8: tetuka okujja okushiba kiragiro kya Katonda
9: ma
8: Jibril wa arabisa shekh chovola banga mu bisera bya arabika ayogero wako
9: Allah
8: tanazzalu al malaika war ruhu fiha mukiro kya tukadi ba malaika bakauruka ne Jibril na yajja koro na mkhuswa bi dhikr
9: kubanga kama asindi kabisindisi
8: naam
9: genda kole jiri
8: tamara gotja tamara gajero arabise ko mu manya ensonge murese
9: si yabulijo
8: si yabulijo
9: sika shonga shonga
8: naam kati so tubakiririza mu nti je bali wadere tubarabanga ne tukakasa nti je bali naye ebintu bino wakubanze sagara nyo njara nyo mtu omusa marayizingire kintu nti wowe yagalo bara balinda lona afa kuba bagena kujja bakimo moyo ogena bara
9: bouli nti omisingo bara bako
8: na ha moja bara yahumba yarawna al malaika
9: la bishara
8: yawma idhil lil mujrimin na yuro nakurori bara bako boti
9: tijja kuba good news
8: tarogenda kuba rwasanya lyo mtu omono nefu kubanga ebajja tebakuwa chance yakubira
9: kujja kusikambula kugenda
8: naam adeshe winsa ebajja muntu abategeera kubanga bitonde bitali bya bulijjo tandiko bilawa ekyo kubiri benyini bebale to moyo go moyo ba malaika bagule tabulesi ni bagufuwa mu mobili kati hey. Moyo gwa baraba neri liguli damo baraba nga bagu bajja mayanti beba no benyini abandeta banchime naam
9: omuntu nga atondebwa genyini malaika zinyi
8: zikwita tochimanyi nabi ya gamba sallallahu alaihi wasallam nga nyumi ya kumundu ya atondebwa muruto ra mama we chikumi ana summa yurusalu ilaihi almalak fayanfukhu fihi ruh Allah sinika malaika ne jano moyo ne gufuwam kati ye guleta ne rahe guchima kati omuntu ajira bana ajitegera nti yeno bana bana abazze siba buli jubano ashe de sheikh
9: Allah ndanga omuntu abira ku mukoro nagenze mu basia nagenze mu kosita okuzika Erebe kugwa buli mtu agenda ku basi kosita yi.
8: Era. Teri agenda mu.
9: Baba anyumya nalabanga itawo bweti. Banange buleke ne yandeze.
8: Ene. Aba yagira.
9: Ne yagitegera abajimanyi ti.
8: Aba yagira.
9: Ziba nyinji. Nenga yagira ambi.
8: Aba yagira ambi.
9: Ene yandeze.
8: Kaliso aba malaika.
9: Eh.
8: Atuba kiriza anti bakoraje.
9: Jebali.
8: Jebali nera ba messenger ba Katonda batume mirimo ejachi. Yoraba wal mursalati urufa fal asifati

ngenda eri oli eyantuma katonda wange eyantuma era katonda alituma omwoyo owa mazima ye yamuyita omwoyo owa mazima katonda gwalituma nabe Muhammad we yabeerere Makka bali bamuyita swadiku al amin owa mazima omwesigwa bamwesiganga ngali mu Makka na yera tebakuma kwecho bamugobaganya nakirira nagenda e Madina enaku satu yazimala mu mpuku enaku nya nazimala ekuba nogatako nolunaku lulala lyali atambulawo mu biseera ebyo atuke e Madina yasikatira kawo kati bwatuke Madina abantu bonna beegatta ne basanyuka ne bamwaniriza naye waliwo mu byafaayo nti omukusanyukako baamusanyukira baatuuka okubeera nga boogera ebigambo bino olw'essanyu eringi ebigambo byali bimuweesa ekitiibwa ebya bagiyita anashidi wano mu Luganda ndoza manyi oluwarabu lulimi lugazi ndoza baluyita nti luyimba oba kibanga ekitontome bakifaananyiriza oluyimba kale katukiyite nti baayimba nga bali mu ssanyu bayimba akayimba akagamba nti twalaa albadru alaina era bana historiko bamuarriku abaogera ku byafaayo by'obusiraamu abasinga obungi baatuwa ebigambo bino abamu bagamba byayimbirwa eri abamu naye nga abasinga bagamba nti awo Nabbi Muhammad bw'atuuka baatandika okugamba nti twala albadiru alaina min thaniyati wada wajaba shukuru alaina madaalilahida ayuhal mabuusu fiina jiita bil amri lmutaa jiita sharafta almadina marhaba ya khairu dai waliwo abalina amaloboozi amalungi mu bigambo ebyo oba akayimba ako ebigambo bye baakozesa nga baaniriza Nabbi Muhammad kigambibwa nti baakwata obutwari obwo oba ge tuyita amataali obuvaamu obuloboozi obutonotono obwo obuvuga abaana abato abakazi be baabukozesa nga bamusanyukira nga bagamba nti twala albadiru alaina Nabbi Muhammad bamufaananyiriza nga bamuwaana nti omwezi ogujjudde gweyolese omanyi omwezi bwe guba gujjudde gweyoleka ne guvaayo nga gujjudde bulungi era ekitangaala muba mukiraba nti omwezi ogujjudde gweyolese kugamba baali bageraageranya Nabbi Muhammad nga balinga abamuyita nti gwe mwezi ogujjudde gweyolese gubaleetedde ekitangaala titwala albadiru alaina ti omwezi ogweyolese omwezi ogweyolese guzze gye tuli min thaniyati lwada nti omwezi ogwo gutuuse mu lusenyi wano wetuli wetuwangaalira mu kifo kino ekyeyasiribu baali tebannakituuma Madina kati aga nti wajaba shukuru alaina madaalilahidai nti kitukakatako ffe gye tuli ffe abantu ba wano e Madina okwebaza ennyo kyotugamba gwe Nabbi Muhammad ku lwa Allah tukikkiriza kati nebaga nti ayuhal mabuusu fiina aga nti owange gwe atumiddwa gye tuli ayuhal mabuusu fiina owange gwe atumiddwa gye tuli baakakasanga mutume waabwe
atumidwa jiita bil amuri metwa'i tugondera nnyo ensonga zo yonna jozena yo ensonga yonna jotuletedde tujigondera jiita sharafta al madina oze okuweesa madina eno ekitiibwa marhaba welcome marhaba ya khaira da'i tukola tutya tukusanyukidde welcome webali okujja omukowoze omulungi gye tuli webali okujja webalire ddala bannaye

ما بعثوا فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دائي بيمبانغا سيرو تشامي زامو يبي غامبو يبيتي يبيتوف نبي محمد bwayingira e Madina yasanga yabatali basiramu naye bamwagala nnyo nawe geraageranya mu Nabi Muhammad gogoberera abantu bowangala nabo oba abantu gyogenze okukyala banakwagala nnyo Nabi Muhammad yasaba yayogera ebigambo bino nga yakayingira e Madina nagamba Allahumma hubbibu ilayna al Madina ai katonda wafe twagazise he Madina eno kahubina Makka au ashadda katonda wafe twagazise Madina eno ngabo watwagazisa e Makka obana okusingawo abantu batwagale nnyo kubabe Makka batuke ekiseera utufu abamu abali baagala kumutuusaako obulabe Katonda kwe kumugamba ateeketeeke asenguke n'olwekyo Nabi Muhammad Allah yamwagazisa Madina abantu bonna yatuuka mu biseera ebyo nga waliyo okulonda Nabi Muhammad atuuka e Madina nga waliyo okulonda waliyo amadiini mangi naye nga abayudaaya baali bangi nnyo nakugambye nti abayudaaya baalimu ebibinja byali bya mirundi esatu ate waaliyo n'abawarabu abaali ab'emirundi ebiri ab'ekika ekyaba Ausi abaali bakulemberwa omusajja ayitibwa Saadi mutabani wa Mawazi Saadi bin Maaz ate waliwo na bebayita ba Hazraji era nabo baali bakulemberwa omusajja ayitibwa Saadi mutabani wa Obada oba Abada kati abo basaadi ababiri abo ono Saadi mutabani wa Mawazi oli Saadi mutabani wa Obada buli omu yali akulembera ekikaake baali basimbawo nga bonna beegasse na bali abayudaaya abantu abagenda okulondebwa bakuba akalulu omuntu anaabeera omukulembeze mu Madina naye ne bagamba nti tulindeko waliwo abagenyi abajja oredde ebiseera ebyo abano abaavu e Makka abaasooka okusenguka be bayita ba muhajirina abasoko okusenguka e Makka abasenguka e Makka bayitibwa ba muhajirina abasenguka ekigambo haji hijira kitegeeza kusenguka kati wano be basanga Madina abawarabu bali babayita ba answar naye bali balina ebika byabwe byebino Ausi ne Hazraj kati bano ba aniswari abasiramu be Makka beba aniswari abasiramu abavwa abasiramu be Madina beba aniswari abasiramu abavwe Makka beba muhajirina babo beba senguka bali je bali beba soka yo Nabi Muhammad era bali bamulindiride nga bagamba jja kuba wali wa mawulira awo abantu batambuzanga amawulire era batuke kuba nazimbawo omuzikite nakwenyaze bamalawo eno baali beteekateeka nga buli omu awulira nti ye yagenda okusuza Nabbi yagenda omukyaza yagenda omusuza bapaakinga wuwe abayudaaya Nabbi Muhammad bwayingira abawarabu abayudaaya abaki abamadiini ag'enjawulo bonna bakkaanya ne balonda Nabbi Muhammad olw'empisa ze olw'embeera ze baamulabamu ekituufu baalabira ddala nga oyo yateekeddwa n'obubonero obulaga nti yali Nabbi baali baabulaba
kubanga obubonero yali abulina omuntu anaabeera nabbi Katonda yali yamwogerako dda obubonero obulina okumubeerako kati bo baali baabulaba ne bakakasa nti ddala ono nabbi wadde abamu baagaana bugaali okukola ki baagaana okumugoberera kakati oweekitiibwa nabbi Muhammad oyo taabeera nga yalondebwa kati omusajja oli eyali yeesimbyewo n'atalondebwa yanyiiga nnyo omusajja oyo yali ayitibwa Abdullahi bin Abi bin Ubayi ayitibwa Abdullahi bin Ubayi bin Salulu omusajja oyo yanyiiga nnyo era omusajja oyo ya ayina n'abalala be yali avuganya naye bano bonna be yali avuganya baasalawo ne babeera nga beegatta bonna ne balonda nabbi Muhammad era omusajja oyo ye yavaako ezimu ku ntalo okuwakula entalo ez'okulumba nabbi Muhammad nabbi Muhammad alyoke yeerwaniko awangule kyova olaba nga abantu bagamba ti nabbi Muhammad yali mulwanyi wa ntalo nabbi Muhammad yali tawakula ntalo naye nga yeerwanako kati ono omusajja yali munnanfuusi nga agamba abeeri mujje mulumbe mukole bwe muti nga yabayaba awakula entalo ne banne nabbi Muhammad tawakulanga ku lutalo naye kyamuluma nnyo okubanga ye si gwe baalunda kati nno olutalo olwasooka nga nabbi Muhammad yakatuuka e Madiina lwaliwo ng'embeera eva ku ebyo bwe bityo era ne baluka olukwe ne bagattagatta bino ne bakola bino ebyo byonna byaliwo naye nga mmaliriza njagala obategeeza mwenna abawuliriza abaffe nti okusenguka kwa nabbi Muhammad kwalimu ekirungi newankubadde nga yawawangasibwa egwe oyinza okusenguka okuva awantu nga teweeyagalidde naye ng'oluusi kulimu akalungi gy'oli n'eri abantu b'ogenda okuleka mu kitundu ekyo n'eri gy'olaga gwe kennyini ng'ogenda kufunamu ebirungi nabali gy'olaga bafune ebirungi n'eno gy'ova bafune ebirungi olw'okuvaawo okwo oba olw'okusenguka kati nabbi Muhammad mu kuwawangusibwa okuva e Makka kyabayamba bonna kyayamba abantu b'e Makka okulekeraawo okuttibwa baali bakkiriza nabbi Muhammad nekiyamba abantu b'e Madiina abaali balina amaddu ag'okumulabako ate ne banywera nnyo baali ba ayayi beewaayo nnyo bavuyeko bali abantu baayaniriza abantu ne batuuka n'okugaba amayumba gaabwe gaga nti baafuuka baganda baabwe baakola omukago nga ono bw'aba alina n'abakazi nga babiri ng'ayinza okusalawo nti omu afuuke w'oli ng'amuwadde ku lwa Katonda nga li awulira abamu nga bagaa ti aa tulina bano baana baffe mubagabire abo ne babagabira kale okwagalana kwali kw'amaanyi nnyo era nabbi Muhammad yafuuka omukulembeze mu Madiina ng'abantu bonna bamulonze okuggyako abaalimu obunnanfuusi nga Abdullahi bin Ubayi bin Salulu ne banne abamufaanana abaali e Madiina kati be beegattanga n'abali be yalekayo e Makka nga ba Abu Jahali abo baani abo abaamuyigganya ne batuuka n'okuwakulawo entalo ez'ebbadiri entalo ez'Uhudi n'entalo endala zonna nabbi Muhammad agende yeerwaniko awangule kati bano abasoma ebyafaayo babikyusa nga balinga abalaga nti nabbi Muhammad yali mulwanyi wa ntalo yali mulwanyi mu kuwangula lwakubanga
abantu bakulembeza obukyayi n'obutamanya ne babanga ekintu bakyogera mu bukyamu. Kale abantu abawuliriza abaffe ensonga eyo nkulu nnyo, nkulu nnyo. Naba kityo ono Nabi Muhammad ebyafaayo bingi nnyo, era nabagamba nti ebyamagero by'Oweekitiibwa Nabi Muhammad byali bingi nnyo, naye nga byebyamagero ebyali bituukaana mulembe gwe yatumibwamu, nga yatumibwa okubeera balaghiya walfasahiya, abeere nga ali mu bintu ebyabasomi ebyamagezi ebya nga bw'olaba nti bannasayansi batunula mu bigambo bya Nabi Muhammad, era Qur'ani eyo bagyeyambisa nnyo. Bannasayansi balina n'ebitabo bye bawandiika Qur'an and the science, nga beetegereza ebigambo Nabi Muhammad bye yajja nabyo, nga babyewuunya kubanga yatumibwa ku mulembe ogw'abasomi. So Yesu yatumibwa ku mulembe gw'abantu abaagala ebyobujjanjabi, kujjanjaba balwadde b'amaaso, abazibe, ebyalimu n'okuzuukizazuukiza abafu, biki Katonda ky'avaamuwa ebyamagero ebyali bituukaana omulembe ogwo. Kati Musa Katonda yamuwa ebyamagero ebyali bituukaana omulembe gwe yatumibwamu gwalimu eddogo, abaluga abaluga abo. Kati Musa n'awa ebyo ebyamagero nga nabyo bisukkuluma ku ddogo. Kyovaolaba nti omuggo gwa Musa gwafuuka omusota, tojja gamba nti ate ne Nabi Muhammad asuula omuggo gufuuka omusota, oba Yesu naye asuula omuggo gufuuka omusota, oba akube ku jjinja livuemu amazzi. Biri ebyamagero byaliwo nga biri ku Musa ku mulembe gwe, ate n'ebya Yesu byaliwo ku mulembe gwe, n'ebya Muhammad biriwo ku mulembe gwe. Guno omulembe ogusembayo tegukyetaagisa muntu kumumatiza na byamagero. Katonda tatulagiranga titulina kumala kukola byamagero abantu balyoke balabe ekituufu. Era bw'olaba omuntu eyeesiba ku byamagero oyo aba mufere, aleeta eddogo, aleeta katemba, aleeta abafere, n'aleeta ebintu ebyobulimba bingi, ebyobufuusa, eby'abantu abanoonya okufuna kasente ne beefuula kye batali, ne bagamba nti akola ebyamagero. Abantu baleeta ebintu kati nga talent tekiba kyamagero. Ate omuntu oliaga nti singa Katonda andeetera ekyamagero ne nnonde miliyoni 10, ekyo tekiba kyamagero. Ebyewuunyo abantu babiyita byamagero. Talenti y'omuntu bagiyita kyamagero. Omuntu bw'asingako banne bagamba kyamagero. Ekyamagero mudde eyo, definition y'ekigambo kyamagero kye ki? Ekyamagero kirina kukolebwa nnabbi yekka, ate nga Katonda yakimuwa, si buli muntu kyateekeddwa okukola ekyamagero. Allah tabaraka wa ta'ala yennyini yatukakasa kyabalina okukola ebyamagero beebo Katonda baabaatumye. Wamakana lirasuli an ya'tiya bi aya illa biidhinillah, tewaabangawo mubaka yenna Katonda gwe yatuma nga alina akabonero oba ekyamagero kye yakolanga ku bantu be baatumiddwamu, okuggyako nga akikola ku buyinza bwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kale no Qur'ani eno nga bw'ogiraba kyekimu ku byamagero by'Oweekitiibwa Nabi Muhammad. Kiri nnyo biwala nnyo n'amagezi g'omuntu okumugamba nti Qur'ani kyamagero mu byamagero bya Nabi Muhammad. Naye njagala okulaga nti kyamagero kubanga kyekitabo kyokka omuntu kyasobola okumemorayizinga okukwata mu mutwe. Bayibuli eyo mugiraba, Bayibuli tewali asobola kugikwata mu mutwe, kugimomorayizinga. Saliyo baba gyali enamba zange z'essimu ziizino eri 07725272073. Eyo MTN kanjiddemu 07725500073, oba eya Airtel eri 07725000471.
kanji demu 0 70 2 70 74 71 nze

0: 71 nze kubanga Bible si njiri kale enzo kuba njiri na si njiri ya Yesu mulimu njiri ya Matayo mulimu njiri ya Yokana mulimu njiri ya Luka mulimu njiri za Paulo nga zali barua barua 12 zawandikira abagalati abakolinso abarumi kati enjiri ya Yesu nge ya Yesu Katonda jiyamua eyo abayigirizwa abe be yali nabo tebasobola jimu mureezi nga kujikwata kati gwe eno Bible je bagatta omuli ebitabe ensanvu omuli ebitabe nkaga mu mukaga mulimu ebyabano ebyabali ebyabali gwe olina obwongo obujikwata ate nga njagala okubuulira nti olaba omuzingo gwa Qur'an omuzingo gwa Qur'an munene nnyo n'okusinga Bible Qur'an yokka omuzingo wetegereze ofuna amazima ayagala okusiramuka essimu zezo zenkuwadde nzayogera ndi musomesa era nkola ku nsonga z'abo abayingira eddiini ey'obusiraamu nga amanya nze muganda wamwe Ali Salim Al-Maddi kale ofisi ya fe tukunganyiza tukunganira ku Masjid Siddiq uli asiramuka nga alina ebiwandiiko okuva ku ROC ROC bakama bafwe mu government batuwa amateeka atenga ge matufu obutateeka bantu bakyamu mu center zaffe mu masomero gaffe kubasomesa kati ebaluwa ya ROC jirete ebaluwa y'omuzikiti ekakasanga wasiramuka jirete okubisobu fananyi busatu tukuteeke mu center okusoma kuba kwa bwerere abayamba ku mulimu guno amasimu geeko abagala okusiramuka amasimu geeko abaina ansa ze mwanukula oba ebibuuzo bye mubuuza agoge masimu nsaba Allah tabaraka wa taala buli aina kye yerekereza naba mu programu ya feno nsaba Allah abirenga amusasulamu bulungi bwerere wa hadha salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Ebyafaayo byawandiikibwa buli lwakubiri okuva ku ssaawa mukaaga paka musanvu ez'ekiro wanuuka ku mukutu gw'ogw'ensonga.

0: Hakim.
1: Ibn al-Qayyim yagamba, we atuka nga ku aya yonna nga mwetaavu mukujjanjaba omwoyo gwe gajjidinga namu walau mi atamarra kajibere mirundi kikumi walau laila kajibere kiro kiramba. Okusoma aya emu ng'ogyegendereza ng'okitegeera amakulu gaayo kisingako okusoma Qur'ani ennamba nga togyegendereza nga tokitegedde makulu gaayo. Ekyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira obuwoomi bwa Qur'ani.
2: Life will sparkle when you want it colorful. Only on 107.9 Pearl FM.